0: Bygone 100% Knockdown.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
7: Mga tula at mga hugot sa buhay mula sa inyong nag-iisang maestrong hugotero, DJ Tony. Mga ka-vibes, abangan nyo ko tuwing Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mula kay Maestro. Ito ang programa na sasamahan kayo kapag kayo ay may pinagdadaanan hanggang sa maging good vibes ang lahat. Dito lamang yan sa GV99.1, Your Good Vibes.
8: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
9: Unilab quality yan!
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
12: Fun vibes? Check. Positive energy and mindful kulitan? Check a check. This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1.
13: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
14: Mga ka-vibes, kung meron kayong katanungang legal at gusto nyong makahingi ng legal advice, itanong nyo na yan kay Attorney Will Rivera. Email us at yourdriveradio@gmail.com or send us a message to our Facebook page, GB99.1. Legal Vibes with Attorney Will Rivera, every Friday, 8 a.m. to 9 a.m.

Alam mo kung ano ang isa sa pinakamalungkot na klase ng paalam? Hindi yung nag-aaway kayo. Hindi yung may nagtaksil. Hindi rin yung may masamang nangyari. Kundi yung unti-unti na lang nawala ang mga kwentuhan. Unti-unti na lang kayong hindi nagkita. Unti-unti na lang na hindi kayo nagkamustahan. Hanggang sa isang araw, stranger na lang ulit kayo sa buhay ng isa't isa. At ang masakit, wala namang may kasalanan. Iniwan lang kayo ng panahon.

Good morning, good morning, good morning mga ka-vibes. Isang maulan na umaga sa ating lahat. Ay nako, no, maulan ngayong umaga. Sinalubong tayo ng ulan sa pagising natin. Pero syempre, masarap sabayan niya ng isang mainit na kape. At yung pandesal na sinasawsaw natin sa kape. Sa mga batang 90s, no, kaway-kaway tayo. Yan yung gawain natin, di ba? Sinasawsaw natin yung pandesal doon sa mainit na kape. Ako, ang inyong maestrong hugotero, DJ Donny, para sa programa ninyong MKM mula kay Maestro. Dito lamang yan sa inyong nag-iisang number one good vibe station ng bayan, GV99.1, Your Good Vibes. Mga ka-vibes, isang magandang umaga muli ho sa inyo ha, doon sa mga papaalis sa bahay o hindi naman kaya ay may planong pumunta sa simbahan, ay magbaon po tayo ng kapote o hindi naman kaya ay payong panlaban doon sa ulan, no, kasi baka mabasa tayo at mahirap na baka tayo ay magkasakit, no. Uso ngayon yung sakit din mga ka-vibes, kaya todo ingat dapat tayo dito. And speaking of pagkakasakit, alam nyo ba dati before, no, may mga kaibigan tayong very concerned sa atin, di ba? Kapag hindi tayo pumasok sa school, tatanungin tayo, anong nangyari, bakit ka absent? Yung pala nakikipag-marites lang. Gustong malaman kung anong dahilan. Pero syempre, maliban doon, they are very concerned to us also, mga ka-vibes, di ba? At yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga, from 9 a.m. to 12 noon, mga ka-vibes. May mga tao talagang dumarating sa buhay natin na akala natin ay habang buhay na natin silang makakasama. Mga kaibigan nating saksi sa ating mga pangarap, sa ating mga kabaliwan, mga luha. At syempre, sa tagumpay. At alam nyo mga ka-vibes, habang tayo ay tumatanda, ay unti-unti rin, no, nagbabago yung takbo ng ating buhay. Nagkakaroon tayo ng kanya-kanyang responsibilidad, mga kanya-kanyang pangarap, at mga kanya-kanyang direksyong tinatahak. Tapos, one day mga ka-vibes, mapapansin nyo na lang, matagal na pala kayong hindi nag-uusap. Hindi dahil may tampuhan, hindi dahil may galit, kundi dahil iniwan lang kayo ng panahon. So yan ang ating pag-uusapan ngayon, mga ka-vibes ha. Yung mga kaibigan natin na hindi naman tayo inaway. Hindi rin natin inaway, pero sadyang pinaghiwalay lang tayo ng panahon. Kaya kung meron tayong mga kaibigan noong nasa elementary tayo, noong nasa high school tayo, noong nasa college tayo, na bihira na lang nating makausap o makasama, ay maaari ninyo silang ipa-shoutout sa ating programa at i-text yan sa mga sumusunod na numero, 0967-069-5768 at 0908-516-4466. Maaari din kayong mag-iwan ng mensahe sa ating Facebook page. Just search www.facebook.com/GV991. Pakifollow na rin ang ating iba't ibang social media accounts. Sa TikTok, GV991FM. Sa X and Instagram, at GV991. Sa Signal TV, Channel 306. Ganyan din sa ating YouTube channel, GV99.1, Your Good Vibes Station. Or maaari tayong mapakinggan sa inyong mga mobile phones. Just download the following apps: MixLR app at Radio Garden app. Ganyan din po, maaari po kayong bumisita sa mismong website ng MixLR. Nang sa ganun, kami po ay mapakikinggan ninyo 24/7. Just search www.mixlr.com/GV991. Time check muna tayo. Oras sa buong Pilipinas, 17 minuto. Makalipas ang alas 9
11 ng umaga, ang oras ay hatid sa atin ng Delicious Dough. Order from any branch of Delicious Dough Pizza for as low as 229 pesos only. Open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delicious Dough Pizza on Facebook for updates. Kaya naman mga ka-vibes, samahan ninyo ako sa usapang puno ng katotohanan, hugot at pag-asa. Dito lamang yan sa inyong nag-iisang number one good vibe station ng bayan, GV 99.1, Your Good Vibes.

0: Muling, nagbabalik ang inyong programang mula kay Maestro, kasama pa rin ang inyong maestrong hugotero, DJ Donnie, sa inyong nag-iisang number one good vibe station ng bayan na GV 99.1. Doon sa mga ka-vibes po natin na kaka-tune in or kaka-turn on lamang ng kanilang radyo, ang topic po pala natin ngayong umaga ay patungkol sa mga kaibigan. Ito yung mga kaibigan natin na hindi naman natin nakaaway, walang alitan na nangyari sa atin, pero bigla na lang silang nawala. Dahil mismo yung panahon ang nagdikta na kailangan ninyong maghiwalay. Yan po ang ating hugot topic ngayong linggo na ito. At dadako na po tayo sa unang segment ng ating programang MKM. So, ang unang segment po natin sa mga kakapakinig pa lamang ng ating programa sa first listener po natin ay of course ang three sons, kung saan po tayo ay magbibigay ng tatlong dahilan, tatlong realization, tatlong aral na pwede nating dalhin sa araw-araw nating laban sa buhay. At dahil nga patungkol ito sa mga kaibigan na bigla na lamang nawalay dahil sa panahon, ang ating reasons po ngayon ay tatlong dahilan kung bakit may mga pagkakaibigang hindi natatapos sa away, kundi sa panahon. Aalamin natin ngayon mga ka-vibes yung tatlong dahilan kung bakit may mga pagkakaibigang o pagkakaibigang natapos hindi dahil sa away kundi sa panahon. Pero bago natin simulan, maaari po kayong mag-text sa mga sumusunod na numero kung gusto nyong i-shout out yung mga kaibigan natin na nami-miss natin ngayon habang nakikinig tayo sa ating programa, o hindi naman kaya ipabatiin yung mga mahal natin sa buhay or mag-request ng mga kanta, no, sa ating programa. At yan po ay sa mga sumusunod na numero: 0967-069-5768 at 0908-516-4466. Kayo din, maaari ninyong i-follow ang ating Facebook page at www.facebook.com/GV991. Sa TikTok, GV991FM. Sa X and Instagram at GV991. Sa Signal TV, channel 306. Sa YouTube channel, GV99.1 or Good Vibe Station, o hindi naman kaya i-download ang mga sumusunod na apps sa inyong phone nang sa ganon ay mapakikinggan pa rin ang inyong mga paboritong DJs at programs ng GV99.1. Just download MixLR app or Radio Garden app, o hindi naman kaya bisitahin ang mismong website ng MixLR. Just search or type www.mixlr.com/gv-991. Time check muna tayo. Oras sa buong Pilipinas, it's 9:47. At ang oras ay hatid sa atin ng Delis Cheese Dough. Order from any branch of Delis Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon, and stay tuned or follow Delis Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. Umpisahan na po natin ngayon ang ating threeson segment sa isang maikling kwento. May imamarkes lang ako sa inyo at makinig ho kayong maigi. May nabasa akong kwento mga ka-vibes. Ito ay tungkol sa dalawang matalik na magkaibigan. Halos araw-araw silang magkasama. Sabay kumain, sabay umuwi, sabay nangarap. Nung graduation nila, nangako pa sila sa isa't isa na kahit saan sila dalhin ang buhay ay hindi sila mawawala. Lumipas ang ilang taon. Yung isa, nagkaroon ng pamilya. Yung isa, nagtrabaho sa malayo. Nung una, araw-araw pa ang usapan. Hanggang naging lingguhan, naging buwanan, hanggang sa sin na lang, hanggang sa batian na lang ng kaarawan, hanggang sa wala na. Hindi sila nag-away. Wala silang pinag-awayan. Wala rin nagtaksil. nagkataon lang, mas mabilis tumakbo ang panahon kaysa sa pagkakaibigan nila. Mga ka-vibes, ilan kaya sa atin ang may ganitong kaibigan? Dati, kasama lagi natin. Ngayon ay hindi na natin nakikita at nakakasama. At alamin natin ngayon ang tatlong dahilan kung bakit may mga pagkakaibigang hindi natatapos sa away, kundi sa panahon. Ang unang dahilan ay dahil marahil nag-iba ang mga pangarap. Dahil habang tumatanda tayo mga ka-vibes, ay nagbabago yung ating mga priorities. Dati, sabay tayong nangangarap o kasabay natin yung mga kaibigan nating mangarap. Ngayon, kanya-kanya nang hinahabol ang pangarap. Hindi dahil ayaw na natin sa isa't isa, kundi dahil kailangan nating lumaban para sa sarili nating buhay. Yan ang unang dahilan kung bakit may mga pagkakaibigang hindi natatapos sa away, kundi natatapos dahil sa panahon. Nag-iba ang mga pangarap. Ang ikalawang dahilan, akala natin marami pa tayong oras. Doon tayo nadadali, no? Doon sa akala natin. O kaya yun, akala na natin marami pa tayong oras sa isa't isa, yun pala, wala na.
1: Aray, aray na ko.
0: Ito yung pinakamalaking pagkakamali natin. Palagi nating sinasabing, uy, magkikita rin tayo ha. O kaya, chat tayo mamaya. O hindi naman kaya yung libre ko next week. Tapos, lumipas yung mga buwan, yung taon, at hindi na nangyari. No? Na-Indian.
2: Aray ko!
0: In-Indian eh.
2: Aray ko!
0: Eh maglilibre ba naman?
2: Aray ko!
0: Hindi naman sa ganun mga ka-vibes. Pero yun nga, akala natin marami pa tayong oras. Yun pala eh, wala na tayong oras sa isa't isa. Kaya doon, minsan o madalas, hindi na natin sila nakakasama. Ang ikatlong dahilan ay ang mga taong talagang dumadaan lamang sa ating buhay para maging bahagi ng isang yugto o kabanata ng ating buhay. Hindi ibig sabihin na nawala sila mga ka-vibes, ay wala na silang halaga. May mga tao talagang nakatakdang samahan tayo sa isang kabanata. At pagkatapos ng kabanatang yun, ay iiwan nila tayo.
2: Aray ko!
0: At kahit natapos yung kabanata, ay mananatili silang magandang alaala. Yan po ang ating tatlong dahilan kung bakit may mga pagkakaibigang hindi natatapos sa away, kundi sa panahon. Ang unang dahilan ay nag-iba ang mga pangarap. Ang ikalawang dahilan ay akala natin marami pa tayong oras. At ang ikatlo, may mga tao talagang dumadaan para maging bahagi lamang ng isang kabanata o ng isang yugto ng ating buhay. Ano ang POV ni DJ Donny para dito? Para sa akin mga ka-vibes, ay hindi lahat ng nawawalang kaibigan ay dapat sisihin. Minsan, wala naman talagang may mali. Lumaki lang tayo, nagbago yung buhay, nagkaroon ng mga responsibilidad. At minsan, ang pinakamalalim na pagkakaibigan ay hindi nasisira ng galit, kundi ng katahimikan. Yan ang ating three songs ngayong linggong ito, July 26, 2026. Magbabalik si DJ Donny makalipas lamang ng ilang tugtugin at awitin at paalala dito sa inyong nag-iisang number one good vibe station ng bayan, GV 99.1, your good vibes.

na kape habang nag-relapse, di ba? Eh, ganyan talaga. Lalo na umuulan ngayon. No? Puro love songs. Sana all na lang. Okay mga ka-vibes, and welcome sa second segment ng ating programa na pinamagatang MKM mula kay Maestro. Ibig sabihin po ay magbabasa ho tayo ngayon ng isang tula na patungkol sa ating topic doon sa mga kakagising pa lamang sa inyo ay edi wow kayo. Sa mga kakagising pa lamang dyan, ang topic po pala natin ngayon ay yung patungkol sa mga kaibigan natin na hindi naman natin nakaaway, walang alita na nangyari, pero hindi na natin sila ngayon nakakasama. Okay? At kung meron po tayong mga kaibigan na bigla nating naalala, nung mga kaibigan natin nung elementarya, nung high school, nung college, yung mga dating kasamahan natin sa work, na ngayon ay hindi natin nakakasama, maaari nyo po silang ipa-shoutout sa mga sumusunod na numero 0967-069-5768 at 0908-516-4466. Gayon din, maaari kayong mag-message sa ating Facebook page at www.facebook.com/GV991, and pakifollow na rin ang iba't ibang social media accounts ng GV. TikTok, sa TikTok, GV99.991FM, sa X and Instagram, at GV991, sa Signal TV, channel 306, sa ating YouTube channel, just search GV99.1, your good vibe station. Gayon din po, sa ating mga apps, kung saan tayo mapakikinggan, just download MixLR app or hindi naman kaya ay sa Radio Garden app, o bisitahin ang mismong website ng MixLR, www.mixlr.com/gv-991. Basa muna tayo ng mga mensahe mula sa ating mga ka-vibes. Good morning, DJ Donny. Have a blessed Sunday. Shout out to Boss Julie, Bernard, and especially to you. God bless us all from Mommy Pines. Good morning, Mommy Pines. Gayun din po ang ating ka-vibes na si 2792, DJ Donny. Pa-shout out naman ako yung na nasakyan mo kahapon. Okay, salamat pala sa binigay mong tip. So eto po yung nasakyan ko kahapon, nag-text ko ngayon, no, na nagulat ako na kilala niya ako, na si DJ Donny, at avid listener siya ng ating himpilan, gayon din ng mga iba't ibang programs dito, at kilala niya yung mga DJs po natin sa GV99.1. Avid listener ako ng GV99.1. Ako nga pala si Kuya Dudes. Pa-request naman ng kantang Goodbye Girl para kay DJ Bella, and salamat. Good morning sa'yo, Kuya Dudes. And salamat, kilala mo yung mga DJs natin at talagang nakikinig ka dito sa ating programa. Susunod kay ka-vibes po natin, 3016. Good morning, DJ Donny. Pwede po bang mag-request ng Here in My Heart by Class 1? Salamat po. Napatugtog na natin kanina iyan. And kay ka-vibes 7969. Good morning, DJ Donny. Pakiplay po ninyo ang Why Do I Love You by Westlife. This is Gretchen from Porac, Pampanga. And thank you po. So, kanina din ay napakinggan mo na or napatugtog na po natin yung request song ninyo, no? So, kung meron pa po tayong gustong ihabol na request songs, ipa-shoutout hanggang alas 12 naman si DJ Donny. Yan po ay babasahin natin at of course, patutugtugin natin sa ating program. And welcome again sa second segment ng ating program na pinamagatang MKM mula kay Maestro. Ang ating tula po ngayon ay pinamagatang Iniwan Lang Tayo ng Panahon. At ito ay mula kay Maestro.
May panahon na halos araw-araw tayong magkasama. Magaan ang bawat problema basta't magkatabi tayong dalawa. Isang tawanan lang, nawawalang pagod. Isang kwentuhan lang, gumagaan ang loob. Akala ko noon, walang wakas ang ating samahan. Nang kahit saan tayo dalhin ng panahon, hindi ito mababawasan. Ngunit dahan-dahang nagbago ang takbo ng bawat araw. At ang dating malapit, unti-unting napalayo. Hindi tayo nag-away. Wala rin salitang nakasakit. Wala rin pinto na marahas na isinara. Wala rin pangakong sadyang sinira. Ang namagitan lang sa ating dalawa ay ang buhay na pareho nating hinabol. Ang mga pangarap na kailangan nating abutin. At ang mga responsibilidad na hindi pwedeng iwanan. Hanggang sa isang araw, napansin kong hindi na kita kilala. Hindi dahil nagbago ka, kundi dahil matagal na pala kitang hindi nakakasama. At ang pinakamasakit sa lahat, wala tayong naging huling yakap. Wala tayong naging huling usapan. Hindi natin alam na ang katagang ingat ka noon. Iyon na pala ang huling pagkakataon. Kung sakaling mabasa mo man ang katahimikang ito, gusto ko lang malaman mong hindi kita kinalimutan. Iingatan ko pa rin ang mga alaalang minsan nating binuo. Dahil may mga kaibigang hindi na natin nakakasama. Pero habang buhay nating ipagpapasalamat.

Mga ka-vibes, hindi ba mas masakit ang mga relasyong walang malinaw na wakas? Yung wala namang sigawan, walang tampuhan, walang salitang ayoko na. Pero dumating ang araw na hindi na lang kayo nag-uusap. Ang tula natin ay para sa mga kaibigang hindi na wala dahil sa galit. Nawala sila dahil pareho kayong tumanda. Pareho kayong nagkaroon ng mga pangarap, trabaho, pamilya at mga responsibilidad. At gusto kong ipaalala ito sa lahat ng nakikinig ngayon. Kung may kaibigan kang matagal mo nang hindi nakakausap, baka ngayon na ang tamang panahon para magpadala ng simpleng mensahe. Hindi para ibalik ang nakaraan, kundi para ipaalala na minsan naging mahalagang bahagi kayo ng buhay ng isa't isa. Dahil may mga pagkakaibigan hindi kailanman nasira. Nagkataon lang na naiwan sila ng panahon. Yan ang ating hugot tula para sa ating programang MKM mula kay Maestro. Ako si DJ Donnie, ang inyong nag-iisang maestrong hugotero sa inyong GV 99.1, Your Good Vibes.

0: Your Gut Vibes, GV 99.1.
1: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation, PCSO Building, Estado Macapagal Government Center, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan na, at ito ang mga winning numbers.
2: 08, 26. At para sa mga winning numbers, 08, 26.
0: Your Gut Vibes, GV 99.1.

0: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your Good Vibes.
1: I have headache. I have body pain.
2: Pag 2, pwedeng flu.
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
6: Mga tula at mga hugot sa buhay mula sa inyong nag-iisang maestrong hugotero, DJ Tony. Mga ka-vibes, abangan nyo ko tuwing Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mula kay Maestro. Ito ang programa na sasamahan kayo kapag kayo ay may pinagdadaanan hanggang sa maging good vibes ang lahat. Dito lamang yan sa GV99.1, Your Good Vibes.
7: It's rainy season. Warm up your day with your number one good vibe station, GV99.1.
8: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
9: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
12: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
13: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
14: Talaga lang ha?
13: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
14: Sandali, hindi pa ako tapos.
13: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
14: Thank you so much, amen!
13: Nakakalungkot.
15: Grabe kayo eh.
13: Minsan,
14: akala ko ba, baby mo ako?
13: Nakakatakot.
15: Huwag mo nang isipin yung...
13: Minsan, nasa taas.
16: Lahat ng araw sa inyo.
13: At minsan,
17: titikman ninyo ang patas ng isang apel!
13: Nasa ibaba.
18: Oh, sinabi mo pa.
13: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
19: GV99.1.

0: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
1: Sa wakas, nangyari na ining food trip mo.
2: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, mibalik yung sakit mo ne.
1: Alang sakit-sakit.
3: I can do this.
1: Ako ni Agyong kawan ita.
2: Nako naman. Ang tuna, in return of the comeback. Sabay-sabay pa. Kaya, mas maro. Binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo, at katawan. May binat, ampong miyabe, abeng sakit, at inyang discarte ngening. Ating karing, discarte.
4: Rexidol Forte.
2: Kaya pa, meng?
1: Agyong-agyo.
5: Rexidol Forte.
1: Mas bilis banat kesa kaya apat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ now we're online. Just visit www.mixlr.com/GV-991. Or download the MixLR app and search for GV99.1.
10: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
11: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
12: Let's go, Lala!
11: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
13: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan.
15: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
16: Wanna hear something nice? Well, I have loads of nice things in store for you, mga ka-vibes. This is DJ Nice. Ang DJ niyong nice na nice, pero may bound pa ring spice.
17: For Isn't It Nice?
16: Isn't It Nice? From Monday to Thursday, 12 noon to 3 p.m. Only here on your number one good vibe station, GV99.1.
0: Mga ka-vibes, my name is DJ KG Boy. Catch me every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. for the morning roundup. Only here at GV99.1 and GV99.9, your good vibes.

0: We used to be fried.
1: Oras sa buong Pilipinas, 11:51 AM na mga ka-vibes. At ang oras na ito ay hatid sa atin ng Delis Chisdo. Order from any branch of Delis Chisdo Pizza for as low as 229 pesos. They are open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delis Chisdo Pizza on Facebook for updates. Gayun din mga ka-vibes, maaari pa rin po tayong humabos sa pa-shoutout sa ating program. At maaari kayong mag-shoutout sa mga sumusunod o magpa-shoutout sa mga sumusunod na numero. 0967-069-5768 at 0908-516-4466. Gayun din, pakifollow na po ang ating iba't ibang social media accounts. Sa Facebook, www.facebook.com/GV991. Sa TikTok, GV991FM. Sa X and Instagram, at GV991. Sa Signal TV, channel 306. Sa ating YouTube channel, just search GV99.1, your good vibes station. And of course, mapakikinggan tayo sa inyong mga mobile phones gamit ang MixLR app o ang Radio Garden app. O hindi naman kaya'y bisitahin ang mismong website ng MixLR. Just type www.mixlr.com/gv-991. May mga ka-vibes po tayo kanina na nag-text, no? At basahin lamang po natin on-air ang kanilang mga mensahe. Kay Kavibes sa 7301, good morning DJ Donny. Pa-request po ng Farewell by Raymond Lauchenko. Salamat po and blessed Sunday po. Tots tungol sa Kapaya 2, isang TNVS driver. Ayan, no? Napatugtog na natin yung iyong request song. At isa pa po nating ka-vibes ang nag-text po sa atin, si ka-vibes 5149. Good morning DJ, shout out po sa driver ko na si Jim. The best ka. And of course, muling nagbabalik ang ating programang MKM mula kay Maestro. Ako ang inyong maestrong hugotero, DJ Donny, sa inyong nag-iisang number one good vibe station ng bayan, GV99.1, your good vibes. Time check tayo, 11:54 AM na mga ka-vibes. 6 na minuto na lamang at alas 12 na ng tanghali. Kaya naman ibig sabihin tayo po ay magpapaalam na. At sa lahat po ng mga sumama sa atin, nakinig ngayong umaga sa ating mga hugutan, ay maraming salamat po. Pero mga ka-vibes, bago tayo tuluyang magpaalam, gusto ko lamang mag-iwan ng isang simpleng paalala. Habang tumatanda tayo, normal na may mga tao pong unti-unting napapalayo sa atin. Hindi lahat ng pagkawala ay may mga kasamang away. Minsan, mga ka-vibes, ang kalaban lang talaga ay ang oras, ang responsibilidad, at ang magkakaibang landas na tinatahak natin. Pero kung may isang kaibigan kang biglang naalala habang nakikinig sa ating programa ngayon, baka ito na yung tamang panahon para kamustahin siya. Hindi para ibalik ang lahat ng dati, kundi para ipaalala na minsan naging mahalagang bahagi kayo ng buhay ng isa't isa. At kung hindi naman kayo muling maging kasing lapit ng dati, ayos lang yon. Dahil ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nasusukat sa araw-araw na pag-uusap, kundi sa mga alaalang nananatili at sa paggalang na hindi kailanman nawala.

Ako ang inyong Maestrong Hugotero, DJ Donny, at ito ang Mula kay Maestro. Hanggang sa muli mga ka-vibes, pahalagahan natin ang mga taong minsang naging tahanan ng ating mga kwento. Dahil may mga pagkakaibigang hindi man nagtagal habang buhay, ay nag-iwan naman ng mga alaalang habang buhay nating dadalhin. Magandang araw mga ka-vibes! Ingat kayo palagi at pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon at manatili lamang nakatutok dito sa inyong nag-iisang number one good vibe station ng bayan, GV 99.1, your good vibes.

0: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, Your Good Vibes.
1: Bakit RightPoint ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines, kailangan RightMed.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal.
11: Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
15: It's Mele Friday.

0: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
11: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
12: Bakit RiteMed ang binibili mo?
13: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
14: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
15: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
16: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
17: Kaya ako, kailangan hiyang.
18: Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Wanna hang out? Andito na ako. Ang magpapainit pa lalo sa mga tangali nyo. Mainit na kulitan, mainit na usapan, mainit na tugtugan. Kasama niyo ako dyan. This is Midday Sesh where we can have fun, jam, celebrate your week, and make your Fridays extra special. Hang out with me, your Klingy and Kikai DJ, DJ Klee. Midday Sesh with DJ Klee, Fridays at 12 noon to 3 p.m. only here at your number one Good Vibe station, GV99.1.

give you. Now I ask the same of you.

I'll always be.

0: Your Gut Vibes, GV 99.1.
1: Hey, Mr. DJ, what's that?

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Ka-Vibes. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
5: Good morning, my dear plants!
6: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
5: Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
7: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
8: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Negative Optical. Love your eyes.
9: Bakit RightMed ang binibili mo?
10: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
11: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
12: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
13: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
10: Kaya ako, kailangan hiyang.
14: Kailangan right medicines, kailangan right med.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.
17: It's a belly friend.

Hello mga ka-vibes! Narin ba ito yung M ko? Magandang hapon po! Isa na namang mainit na medyo makulimlim na hapon sa inyong lahat. Siyempre ito pa rin ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir! Na very maaga for today. Maaga. Hello po, kamusta po kayo? At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. At kung nasan man po kayo ngayon, samahan niyo si DJ Amir sa kanyang programang Wanna Know Why. Ang programang will always answer your whys. Hanggang 6 PM po tayo. At syempre, magkwentuhan tayo ulit. Oo, at samahan niyo ako. Gawin niyo akong background. Lakas-lakasan yung mga radyo niyo, mga Mixler app niyo. Ayun mga ka-vibes, kung kayo ay may mga song request, rewind weekend songs, mga shoutout, pabate, at kung ano-ano pa yan, syempre, babasahin natin yan. Dito lamang sa mga text number na 0967-069-5768 at 0908-516-4466. At pwede nyo kaming i-follow sa mga social media accounts sa X and Instagram at GV991. At kung kayo po yung subscriber ng Signal TV, mapapakinggan nyo po kami sa channel 306. Of course, you can follow, subscribe ang aming YouTube channel. It's GV99.1, your good vibe station. Para mapakinggan nyo kami anytime, anywhere, kahit nasa mga kayong lugar sa mundo. Aba eh, mag-download na ng Mixler app at Radio Garden app and search GV99.1 or visit www.mixlr.com/GV-991. Siyempre, masusundan nyo rin kami sa TikTok. Aba! Makikita nyo dyan ang aming mga content ngayon at anong latest na mga videos namin sa GV991 FM. At siyempre, mamaya live na naman po ang inyong titang ina. Ang inyong DJ Amir sa Facebook page at www.facebook.com/GV991. July 26, 5 days na lang. August na. At sabi nga nila August daw is ghost month. May naniniwala ba dyan? Ng mga Chinese, mga naniniwala. Oo, kasi daw huwag daw kayo magtatayo ng business pag August, ganyan-ganyan, chuchu-chu. Sila yun. Oo, syempre, kapag na-bless ka ng buwan ng August, bakit naman? Oo, hindi, diba? Why not? Kaya mga ka-vibes, para sa inyong merienda this afternoon, kung wala pa kayong naiisip na merienda, abay mag-order na from any branch of Del's Cheese Del Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon. Stay tuned or follow Del's Cheese Del Pizza on Facebook for updates. 314! Ayan, basahin lang natin mabilis yung ating mga messages dito sa ating text line na mula kay 7969. Good afternoon, DJ Amir. Pakiplay nyo naman po ang This Is Our Song by Code Red. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Thank you po. Sige, Gretchen. Lakas mo sa akin eh. Mula kay 5975. Good afternoon, DJ Amir. Pwede po bang mag-request ng Hardest Thing by 98 Degrees? Salamat po. Mula naman kay 0178. Good vibes, DJ Amir. Pag-greet naman po ang mga kapatids and pamangkins on the way to Araneta to watch PBA. Taray! Sana all! Shout out kay Papa Kicks, Ate Luz, Jamie, Trixie, Jelaine, Caitlin, Kim, Papa Alvin, James, Charlene, Brother JR, Jacob, Sis Chris, and Matt. Thanks and God bless! Iingat kayo sa inyong biyahe. At sana mag-enjoy kayo sa papanoorin nyo tonight. O, yan mga ka-vibes. Sige, pe-play natin yan later. Samantala, tayo muna ay mag-OPM. Umindag-indak muna tayo dyan. Bago tayo mag boy bands of 90s. Yung mga song request ng ating mga ka-vibes. Samahan ninyo si DJ Amir. Dyan lang kayo ha. Huwag kayo aalis. Magkukwentuhan tayo mamaya. Babalik din ako para sa ating segment na Ganda Kahuana. Dyan lamang po kayo para sa ating Nutrition Month. Ito na ang huling Sunday ng July. Kaya naman, meron ako announcement later. Uy! Abangan nyo yan. Again, ito ang inyo nag-iisang titang ina ng radyo ng bayan. Wala nang iba pa, kundi ang pinakamaganda. Wow! Pinakamagaling.
Sabi nga yan ni DJ Benjamin. Ayon yan kay DJ Benjamin. Hey, anyway, thank you so much for inviting me, DJ Benjamin, sa kanyang brunch date podcast every Friday. Ayan, abangan nyo si DJ Benjamin sa kanyang brunch date every Monday to Friday, 9 a.m. to 12 noon. Ayan, mga ka-vibes, narito na ang isang OPM mula kay Manilyn Reynes, Mr. Disco. Making you feel good anytime, anywhere. This is GV 99.1, your good vibes.

0: bygone, 100% not down.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang, ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo, eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ko?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang batas ng isang api!
2: Nasa ibaba.
7: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
1: Your ultimate weekend rewind of pop and slow jam. Spanning from 3 decades, from the 70s to the 90s. Only here at GV99.1, your good vibes.

And we're back mga ka-vibes, 3:42. At syempre, kung wala pa kayong merienda ngayon, aba mag-order na from any branch of Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza for more updates. Ayan mga ka-vibes, so dahil sabi ko nga ito na ang huling Sunday ng buwan ng Hunyo. And Nutrition Month pa rin, kaya naman narito na ang ating Ganda Ka Juana segment. Ito ang segment na kung saan syempre pinapaalala natin na ang tunay na kagandahan ay nagsisimula sa isang malusog na pangangatawan, positibong kaisipan at pagmamahal sa sarili. Kaya ngayong huling linggo ng Nutrition Month mga ka-vibes, may gusto kong iwaksi. Wow, iwaksi. Ang lalim no, iwaksi. Na isang malaking misconception. Ayan. Marami kasing mga nagsasabi, ay, pag healthy eating, mahal yan. Oh. Kaya tuloy yung iba, iniisip nila kailangan nilang bumili ng mga mamahaling pagkain, mga imported fruits, organic products, o diet meals para maging healthy. Alam mo ba, ka-vibes, ang ilan sa pinakamahuhusay na pagkain para sa ating kalusugan ay matagal nang nasa palengke lang at nandyan lang sa inyong mga kusina. Kaya ngayong araw, pag-usapan natin kung paano magiging healthy kahit simple lang ang budget. Lalong-lalo na, close to payday na tayo. Oo, so medyo tight na ang budget natin, no? Okay, meron pa tayong 5 days. Kaya naman, ang tunay na nutrisyon ay hindi nasusukat sa presyo ng pagkain, kundi sa tamang pagpili ng ilalagay natin sa ating mga hapagkainan. Kaya naman, narito ang ilang mga pagkain na available lang dyan sa kapitbahay. Wow! Hihingin pala sa kapitbahay. Siyempre, unang-una na dyan, alam ko maraming humihingi ng ganito sa kapitbahay nila. Tulad na ako. Ako na yon. Oo, malunggay ka vibes. Ayan. Ayan, maliliit na dahon to na malaking benepisyo ang maibibigay. Ito ay tinatawag na miracle tree dahil punong-puno ito ng sustansya. Oh, alam nyo ba na sana available pa yung gusto kong biling malunggay powder. Ayan, oh, napakaganda niyan sa ating health. Ayan. Kaya naman, tinawag itong miracle tree. Miracle tree. Ayan. See? Mayaman kasi ito sa vitamin A para sa ating mga mata. Vitamin C na pampalakas ng resistensya. May calcium para sa matibay na buto. At mayroong iron na tumutulong laban sa anemia. Madali pa itong itanim sa bakuran ha? At maaaring idagdag sa tinola, munggo, lugaw, omelette at kahit sa pandesal. Kaya nga diba, mahihingi mo sa kapitbahay yan ka-wise. Ayan, oo. Yan, aling nena, paingi nga ng malunggay mo dyan. Ayan, kuha ka na dyan. Ganon, o, susunod, ang palaya. Oo. Hindi lang to pampababa ng blood sugar. Ayan, kahit na mapait, tulad mong bitter. Ayan, napakarami po nitong benefits. Ayan, mataas ang fiber nito kaya mas matagal kang mabusog. May antioxidants, may vitamin C, nakakatulong sa healthy digestion. Minsan, ang mapait ang siyang pinakamabuti para sa ating kalusugan. So, hindi lahat po ng bitter ay hindi mabuti sa ating kalusugan. Okay, kaya kung bitter ka sa ex mo, yan ay hindi mabuti sa kalusugan. Mag-ampalaya ka na lang ka vibes, di ba? Yan nga ang mailuto bukas. Lagat ang palaya. Ayan. At susunod ay munggo, mga ka-vibes. Murang superfood. Sa halagang abot kaya, marami ka nang makukuhang sustansya. Nung araw, ang munggo, ang isang supot pag pinabibili ako, 5 pesos lang. Ngayon, 25 pesos na yata. Oo. Mataas po sa plant protein. May fiber para sa tiyan, may iron, at nakakatulong sa muscle repair. Kaya, pag nilagyan mo pa yan ng malunggay, ay mas lalo itong nagiging healthy meal para sa buong pamilya. Eto, nako, kahit saan kaya tang palengke, talipapa,
makakita ay meron nitong isdang ito. Tilapia. O ayan, ano naman? Ang meron sa tilapia, aba may healthy protein sa presyong kayang bilhin. Hindi kailangan ng lagi kayo mag-salmon. Salmon. O ayan, no? Ang tilapia po ay high in protein, mababa sa saturated fat kung inihaw o may sabaw. May vitamins at minerals na kailangan ng katawan. Mas healthy kapag inihaw o sinabawan kaysa na piniprito. At ito'y pagkain ng mga nagda-diet. Oo, itlog mga ka-vibes. Ayan, ito yung kompletong pagkain eh. At isa to sa pinaka-affordable na source of protein. Meron itong high quality protein, choline para sa ating utak, vitamin D, healthy fats, mura, madaling lutuin, at paborito ng mga matanda at mga bata. Alam niyo po, pag nasa diet ako at nasa fasting, kapag po ako ay naka 1 meal a day at pag hindi kinakaya ng trabaho ko, yung paghihintay ko ng aking fasting time, itlog na nilaga lang. Perfect. Maitatawid ka na niyan, promise. Susunod po ay kamote. Ayan, na favorite ng aking anak. Shoutout sa anak kong si Roan. Mahilig sa kamote. Ayan. Ang masustansyang alternatibo bukod sa nakakabusog. High in fiber, may vitamin A, mababa ang glycemic index kumpara sa ibang processed snacks. Magandang source ng natural carbohydrates. Perfect na merienda kaysa sa chips at matatamis na pagkain. At para naman sa pampaganda, ayan, hindi lang to pampaganda, pampadigest pa. Ayan, papaya. O, di ba? Ang papaya po ay may vitamin C. O, ano ba? Vitamin C. Vitamin A, may fiber. Ayan, nakakatulong sa digestion. At ang bonus pa, nakakatulong itong mapanatiling healthy at glowing ang ating balat. And lastly, saging o banana. O, di ba? Banana. Ang energy booster ng Juana kapag pagod sa trabaho o gawaing bahay, imbes na soft drinks o matatamis na snack, subukan yung magsaging. Ayan, rich in potassium, good source of natural energy, may fiber, madaling dalhin kahit nasaan. At ito ang perfect snack para sa mga working moms na tulad natin. O kaya sa mga busy professionals, so magbaon kayo ng saging na sabang nilaga. O yan ha. At syempre, hindi kailangan puno ng imported products ang grocery cart para maging healthy. Ang mas mahalaga, mas maraming gulay, mas maraming prutas, tamang dami ng pagkain, mas kaunting processed food, mas maraming tubig at regular na paggalaw ng ating katawan. Kaya mga ka-vibes, ang kalusugan, hindi pribilehyo lamang yan na may kailangan may malaki kang budget. Ito ay bunga ng tamang kaalaman at matalinong pagpili. Minsan yung pinakamahalagang pagkain, hindi pa nga yung pinakamahal eh mga ka-vibes, kundi yung pinakamasustansya. At hindi kailangan mamahalin ang pagkain para mahalin natin ang ating sarili. Sa bawat itlog na niluluto at bawat mangkok ng munggo, aba, dahon ng malunggay yan. Bawat hiwa ng papaya at bawat piraso ng saging ihahain natin sa ating pamilya, ipakita natin ang pagmamahal at pag-aalaga. Kaya ngayon, Nutrition Month, tanda natin, hindi nasusukat sa presyo ang pagiging healthy. Nasusukat ito sa araw-araw nating pagpili ng pagkaing nagbibigay lakas, nagbibigay buhay, at nag-aalaga sa ating katawan. 3:15 in the afternoon. Susunod nating patugtugin ang Let's Play More Music, mga ka-vibes. At narito na ang Blue, If You Come Back. This is DJ Amir sa segment na Ganda Ka Juana sa programang Wanna Know Why. Ang programang will always answer your why. All here sa inyo nag-iisang Good Vibes Station, GV 99.1.

0: bigat bago ilagay sa draw machine.
1: Ang draw machine ay mabusising ine-examine
0: bago gamitin.
1: Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan,
0: ang Small Town Lottery ay umpisahan na.
1: At ito ang mga winning numbers.
2: 0812. At para sa mga winning numbers, 0812.
3: Your ultimate weekend rewind of pop and slow jam. Spanning from three decades, from the 70s to the 90s. Only here at GV99.1. Your good vibes.

pilit ko mang ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: Your Good Vibes, GV 99.1.
1: DJ Amir on GV 99.1, Your Good Vibes.

tayo nagbabalik at it's 4:29 in the afternoon. Ito pa rin ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir. Kumusta po kayo mga ka-vibes? Magandang hapon ulit. Ayan. At tayo po ay live na sa ating Facebook page at www.facebook.com/GV991. Ayan mga ka-vibes, kung kayo may mga song request, pabate. Ayan, at kung kayo may nice i-share sa ating topic this afternoon, you can comment sa ating Facebook Live ngayon. Parang may nakatuktok sa ulo ko din. No, anong nakikita ko kasi. Ayan, okay mga ka-vibes. At syempre, basahin ko lang may message tayo dito sa ating Facebook page. Oo, ayan, good afternoon DJ Amir. Listening from Malabanas, Burgos Street. Can I request a song para sa akin by City? Thank you. Ayan, wala kay nyanyenyinyonyo. Ayan, na-play ko na ha. Bago tayo mag-start nyanyeny ha. Ayan mga ka-vibes. So, oo, pwede nyo namang i-follow ang ating Facebook live ngayong hapong ito. Ayan. At syempre, like and share, o diba? At bago tayo magpatuloy mga ka-vibes, nako, mabilis ang pagbate sa mga birthday celebrants ngayon. Ang daming may birthday today mga ka-vibes. Syempre, babatiin ko na unang-una na sa lahat ang aking guwapong-guwapo, napakasipag. At sobrang bait kong tito. Ayan, Tito Junior Melchor Reyes Junior. Happy, happy birthday Tito Junior. Kay Brother Juni Balaganon. O, ang aking brother. At ang cute. Sabi niya, sabihin ko daw na cute daw siya at heartthrob siya ng kanyang tanggapan sa Mabalacat City. Si Sir Julius Lubo. Ayan, Sir Julius, happy happy birthday. Ikaw ang nag-iisang cute at heartthrob ng opisina ninyo, o diba? And of course, happy happy birthday din kay Sis Jen Campos, kay Tony San Pedro, at syempre sa aking inaanak, ang gwapong-gwapong anak ni paring John at ni paring, ay, ni paring John, ni paring John at ni maring Aisa. O ayan, si John Asher Compio. Ayan, happy birthday inaanak. Sige, bawi si Ninang Amir sa ano, sa Pasko. Enjoy your day. Ang laki na nung inaanak ko. Naiya ako tuloy. Syempre, happy birthday din. Belated, kahapon. Kay aking maring Derna Morena Colyado. Mare, happy birthday. Belated din kay Ate Cindy Graham. Ayan, Ate Cindy, happy birthday. I miss you so much. Mwa, mwa, mwa, chup, chup. At syempre, belated happy birthday din kay Ate Eva Tomas. Ayan. Sino ba ba ang nagbe-birthday? Belated happy birthday. At happy birthday din today kay Manang Lina Dison. Manang Lina, kamusta ka na Manang Lina? Namimiss na kita. Ayun, at nag-message nga sa akin si Papa Charles. Good afternoon, DJ Amir. Pabati din ang Team UPS Engineer Hazel Canilao, April Ann Sikat. At pa-shoutout din, ing kanakong malagong asawa, i Alexandra and my baby Feliz. At Dangka Brad Tamuk. Oh, yung kanilang confraternity. Salamat, DJ Papa Charles. Ayan, Papa Charles ha. Ayan, binasa ko na yung message mo. Kaya naman, sa lahat po na nagdiriwang ng kanila ang kaarawan, ay happy birthday din pala kay Dada Reyes. So, ang butihing ama ni Joseph, ni Joey at ni Josa Reyes. Ayan, dahil dyan, narito ang birthday song ko para sa inyo mga ka-vibes bago ako magpatuloy.

0: happy birthday po sa lahat po ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon. Happy, happy birthday po. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo.
1: Happy birthday!
0: Nabati ko na po ang lahat. Wala na ba akong naiwan? Oo. Ayun, sabi ni Maring Aisa, pa-request ako, Mare, God gave me you. Song ko sa inaanak mo. Ay, mamaya ko titingnan yung reaction niya. Kay John Asher. Hello, inaanak kong Pogi. Ayan. Kasing manang-mana sa kanyang ninang. Ay, mga ka-vibes, ano ba ang ating topic this afternoon? Ayan, nakita nyo naman, di ba? Who wanna know why we deserve what we tolerate? Sige, ano ba yung mga tinotolerate natin? Ayan. Alam niyo totoo ba yung kasabihan na you deserve what you tolerate, o mas malalim pa rin yung kwento sa mga bawat taong nananatili. Oh, ayan ha. At syempre mga ka-vibes, kapag paulit-ulit ka nang nasasaktan. Kapag lagi kang pinapatawad, lagi kang pinapatawad ng taong paulit-ulit kang binibigo. Kapag nananatili ka sa isang relasyong hindi ka na nire-respeto, maraming nagsasabi, kasalanan mo kasi yan. Pero, ganito nga ba talaga kasimple ang tinatawag nating human behavior? Bakit nga ba may mga taong hirap na umalis? Bakit may mga taong kahit alam na nilang mali ay umaasa pa rin? Kaya ngayong hapon, pag-usapan natin ng psychology. O, taray ni DJ Amir. Psychology. Ayan. Behind staying, healing, boundaries, at self-worth. Dahil minsan hindi mo kasalanan kung bakit ka nasaktan ka, vibes. Pero maaring nasa kamay mo rin ang susunod mong hakbang. Ayan naman. Pag-usapan natin yan dito sa ating programang Wanna Know Why. Ang programang will always answer your whys. Bakit nga ba, ka-vibes? Oh, ayan. Mercy! Sabi ni Geblas Makazoku, a.k.a. Ton Morales. Shout out from Qatar. Ayan, from Qatar. Salamat po. Ayan, babalik daw muna siya sa MixLR. Ayan, oh, shout out ko din ang kanyang mga anak, si Blue at saka si Asher, ang aming asyong. Oo, lalong-lalo na ang kanyang napakabait na misis, ang aking sister-in-law, Jeng. Ayan, Jen Bao Morales. Ayan. Uy, shoutout ko rin muna yung mga katrabaho ko, lalong-lalo ng aking napakasipag na boss. Ayan, ang aking amazing boss. Ayan, Boss Josephine B. Tanglao. At syempre ang kanyang family, Family Tanglao, lalo na po si Ka Roger. Good afternoon po sa inyo. At syempre pa, binabati ko rin si Ma'am Elsie, si Dawn, si Febby, si Nia, may anak. Oo, at ang mga kasama natin dyan sa admin, syempre, ang aking manager, Miko So. At syempre, si Ma'am Hides, Ma'am Shello, Kuya Jo. Ayan, sino pa ba? Ayan, si Sir Richmond. Oo, na hindi na uubusan ng mga paliwanag. Pistay, Sir Richmond. Ayan, si Kuya Sunny at si Kuya Bong. O, congratulations pala kay Ma'am Elsie at kay Rosby. Ayan, sa kanilang 10 years in service. Congratulations, mabuhay kayo. O syempre, nako, kakalimutan ko ba? Oo, ang napakasipag din na si Brad Sheila. Ayan, at ang kanyang anak na si Basti. At syempre, uy, Ivy! Ivy, hello Ivy! O yan, si Ivy. O, ang anak ni Ma'am Heidi. O yan, at syempre pa, ang mga taga-Kanlungan at Santungan. At siyempre si Ma'am Casey. At siyempre si Maring Sharon. At sa inyo lahat dyan. At siyempre especially to Tata. Ayan, alam ko na isishare na naman to ni Tata. Oo, ayan. At hello kay Tata. O yun, sinabi ko na sa inyo eh. Si Tata Magat Lariosa. Hello, Ate Shela. Ayan, Shelly Abigail Morales. Hello, Ate Shela Deyada. At syempre pa, ito na, magtutuloy na tayo sa ating topic, no, bago tayo malibang kakabasa dyan sa ating mga pa-shoutout na yan. Baka mapagalitan na naman ako dito. Unang-una sa lahat, mga ka-vibes, hindi ka mahina dahil nananatili ka. Kapag may mga taong nananatili sa isang unhealthy relationship, hindi ibig sabihin ay weak siya. Maaring umaasa siyang magbabago pa siya. Ayan, takot siyang maiwan, may emotional attachment, financially dependent. O lumaki siyang normal na ang ganitong treatment. Ang psychology dito ay tinatawag na familiarity. Ayan, oo. Kapag lumaki tayong puro sigawan, puro criticism, puro emotional neglect, maaaring isipin ng utak natin na normal lang yun. Pero familiar does not always mean healthy ka vibes. Intermittent reinforcement. Wow, ano to? Ano naman tong terminong to? Isa ito sa pinakamahirap putulin ka vibes. Kapag masakit ngayon, sweet bukas, cold ulit, tapos loving na naman, mas lalo tayong kumakapit dahil umaasa tayong baka ito na ang pagbabago na ating ine-expect. At minsan hindi na pagmamahal yung dahilan ng pananatili eh, kung hindi yung tinatawag nating hope. Sabi nga nila, you deserve what you tolerate. Psychologically, hindi ito completely accurate, mga ka-vibes. Mas tamang sabihin, no one deserves abuse. Hindi mo deserve ang disrespect, hindi mo deserve ang manipulation, hindi mo deserve ang emotional abuse. Pero kapag walang boundaries, maaaring isipin ng kabilang tao na, oh, okay lang naman na ginagawa niya yan. Hindi dahil deserve mo, kundi dahil walang consequence ang behavior. Mga ka-vibes, ano ba tinatawag nating healthy boundaries? Maraming tao, yung akala nila, ang boundary, eh, parang nagbabanta ka eh. Alam mo, hindi po mga ka-vibes. Ang boundary po ay hindi ganun. Pananakot, silent treatment, pagkokontrol. Ang healthy boundary po ay ganito. Kapag patuloy mo akong minumura, aalis muna ako sa usapan. Mag-usap na lang tayo pag pareho na tayong kalmado. So pansinin nyo yun ano, mga ka-vibes, hindi mo naman kinokontrol yung ibang tao, kinokontrol mo ang magiging response mo. At malaki pong pagkakaiba yun, ka-vibes. And of course, healing is not linear. Anong ibig sabihin nito? Kapag nasasaktan tayo, hindi laging sunod-sunod ang stages. May denial dyan, may galit, may bargaining, may acceptance. Minsan, okay ka ngayon, bukas umiiyak ka ulit. Normal lang yon. Healing is not a checklist. Healing is a journey. Pero ang pinakamahalagang tanong dito, imbes na tanongin ang sarili mo, bakit niya kaya ginagawa sa akin to? Subukan niyo kayang itanong, ka-vibes. Ano ang kaya kong gawin para protektahan ang sarili ko? Dahil hindi natin kontrolado ang ibang tao, pero kontrolado natin kung paano natin aalagaan ang sarili nating puso. Bakit ko to sinasabi, mga ka-vibes? Well, based on my experience, ang dami ko na experience sa ganyan. Oo. And I learned boundaries. Napakahalaga po ng peace of mind. Kasi hindi po pwede na palagi na lang natin ito tolerate yung ginagawa sa atin. Ngayon, kung hahayaan natin na ginaganon tayo, ibig sabihin, eh, we deserve what we tolerate, di ba? Ayan, o sige, sabihin natin, i-shoutout muna natin si Edwin Barreto. Good PM po, pa-shoutout naman, listening and watching here in Dolores, Capas, Tarlac. Hello po sa mga taga Dolores, Capas, Tarlac. O, greet ko daw si, ano, si Tita Bebe. Tita Bebe, hello sa'yo. Ayan, greet ko na si Tita Bebe. Ayan. Si Tita Bebe Deyada. Okay. And Mami Pines, good afternoon DJ Amir. Pa-request naman na Ever Since the World Began. Shout out to all Javinians, especially to you. Thank you. God bless you always, Mami Pines. Thank you so much, Mami Pines. At kung wala pa kayong merienda, mga ka-vibes, eto suggestion ni DJ Amir. Order na from any branch of Del's Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon. Stay tuned or follow Del's Cheese Dough Pizza on Facebook for more updates. Mga ka-vibes, alam nyo, meron ako sa inyong good news. Yan ha. Oo, i-announce ko na dito sa Facebook Live natin. Abangan nyo po ang pagbabalik ng Tita Nanay Time! Yay! Oh, eh, medyo hindi ko na po kinaya yung schedule ng Tuesday at Thursday ng 9 PM to 12 midnight. At dahil dyan, talaga naman, hindi ko gustong mawala ang ating programang Tita Nanay Time. At lilipat lang po tayo, mga ka-vibes. So, simula po sa buwan ng August. Yay! August 1! Babalik na ang Tita Nanay Time every Sabado na yan. Wow! From 12 noon to 3 PM. Abangan nyo yan, mga ka-vibes. So, si DJ Amir ay makakasama nyo na every Saturday and Sunday. Mabubuhay na naman ang inyong tita, ang inyong titang maldita. Ayan, sige mga ka-vibes, minsan ang pagmamahal po ay hindi nasusukat sa tagal ng pananatili natin dito. Minsan ang pinakamalaking pagmamahal na maibibigay mo sa sarili mo ay yung lakas ng loob na magsabi na tama na, enough. Hindi ibig sabihin na wala ka ng pagmamahal. Hindi ibig sabihin sumuko ka na. Ibig lang sabihin na pinipili mo na ring mahalin ang sarili mo. Tandaan, hindi mo deserve ang pang-aabuso at hindi rin masamang magtakda ng boundaries. Dahil ang boundaries ay hindi paglayo sa pagmamahal, kung hindi paglapit sa respeto. And mga ka-vibes, again, thank you so much pala DJ Benjamin sa pag-invite sa akin sa iyong Friday podcast, sa iyong brunch date. Ayan, sana po marami kayong natutunan sa amin ni DJ Benjamin. Oo, sa kanyang parenting noon versus parenting ngayon. Thank you so much, DJ Benjamin. Ayan. Sino ba to? 6814. Happy birthday, DJ Amir. Kakaloka. Ayan, oh, ito na si Joe Sanchez, ang pagbabalik ng alamat. Oh. Ngayon dalawa ni Sir Richmond ang mga alamat. Okay. And hello kay Mother Eliza de la Cruz. Hello, DJ Amir. Hope to see you tomorrow. Of course, Mother Eliza. I'll see you tomorrow. Ayan, ako'y babalik pero hanggang 6 PM pa ako, 4:46. Siyempre, play ko muna yung mga song request nyo. Oy, get well kay Kiana Babadilla, pa-shoutout please. Ayan, sabi ni Mother Elisa de la Cruz, get well daw kay Kiana. Ayan, oo nga, and get well soon din po pala kay Sistes Etzeler. Ayan, get well soon sis. O ayan mga ka-vibes, samantala! Dahil yan ang pinag-uusapan natin ng mga katoksikan nyo. Narito si Britney Spears, Toxic. This is DJ Amir dito sa programang Wanna Know Why. Ang programang will always answer your whys. Only here sa inyo nag-iisang Good Vibes Station, GV 99.1, your Good Vibes.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
7: It's Melee Friends.

0: It's 5:40 p.m.
1: This time check is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Hey, Kavibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: Mommy, ustong atin lata, liyo, putla, pota kulang kadaya. Minum kang United Home for Sulfate Iron. Saw para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
7: Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
12: Oh no, it's raining!
13: Baka nagsisenti ka na naman ka vibes. Don't let the raindrops drop your mood. Dahil andito lang ang GV 99.1 to bring you good vibes.
14: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
18: It's Mel-

0: DJ Amir on GV 99.1, your good vibes.
1: And we're back, mga ka-vibes. 5:51. Bilis na oras, no? Ano ba ang ating weather? Of course, ito na naman po kami, Habagat. Southwest monsoon affecting Luzon and the western section of Visayas. Ayon po sa DOST Pag-asa, Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Aklan, and Antique. Cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po yan sa Habagat. And the rest of the country, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Hatid yan ng localized thunderstorms. Yan. Kaya naman, asahan natin yung mga pag-ulan-ulan. Ayan. O, mga pulupulong pag-ulan. Dahil po yan sa Habagat. At nagpapa-shout out si Kuya Alcon. Alcon Concepcion and si Ate Juliet Concepcion. Happy birthday daw sa kanilang firstborn, si Xavier Stephen Concepcion. Ayan, 29 years old na daw siya. O, diba, birthday niya ngayon. Kaya batiin natin siya ng happy birthday.
2: Happy birthday!
1: And nagre-request po ng Beautiful and White. Okay, mga ka-vibes. And yes, thank you, Lord. Maraming salamat sa iyong pagmamahal na hindi nagkukulang. May mga puso pong sugatan sa mga nakikinig ngayon. May mga taong nahihirapang bumitaw. May mga taong natatakot magsimula ulit. Bigyan mo po sila ng karunungan upang malaman ang tama. Bigyan mo sila ng lakas ng loob upang magtakda ng healthy boundaries. Tulungan mo kaming mahalin ang iba nang hindi nawawala ang pagmamahal sa aming sarili. At higit sa lahat, ipaalala mo sa amin na ang aming halaga ay hindi nakabase sa kung paano kami tratuhin ng ibang tao, kundi sa pagmamahal mong walang kondisyon. Gabayan mo ang bawat pamilya, bawat relasyon, at bawat pusong naghahanap ng kapayapaan. Itong aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago tayo maghiwa-hiwalay for this week, ayan, tandaan nyo to, ha, hindi natin kontrolado kung paano tayo tratartuhin ng ibang tao. Pero kontrolado natin kung hanggang saan natin hahayaang manatili ang hindi na makabubuti sa atin, mga ka-vibes. At isa pa, ang tunay na pagmamahal, eh, hindi kailanman humihiling ng isuko mo ang iyong dignidad para lamang sa sarili. Yan, ha? At ito ang inyong titang ina, DJ Amir, na laging nagpapaalala sa inyo, magmahal ng buong puso, pero huwag kalimutang mahalin din ang inyong sarili. Ay, abangan nyo po ako every Sunday from 3 to 6pm. Who wanna know why? Ang programang will always answer your whys. And yes, ito na ang announcement ko. Simula po sa August 1, Sabado yan, from 12 noon to 3pm. Babalik na ang Tita Nanay Time! Kasama ninyo ang inyong titang magpapayo, makikinig, walang judgment, ang inyong safe space. Ayan, ang inyong titang ina, DJ Amir, sa Tita Nanay Time. Yeah, lipat lang ako ng Sabado. Ayan, kasi medyo nalilate tayo ng gising kapag ano, may pasok pa kinabukas. Joke. Siyempre, ito ang inyong titang ina. Ayan, oo, na makakasama nyo na every weekend, Sabado at Linggo. Every Saturday, Tita Nanay Time from 12 noon to 3 p.m. And every Sunday, Wanna Know Why? From 3 to 6pm. Samantala, ito na ang song request ni Kuya Alcon na nakikinig dyan sa Kanlungan. Ayan. Ay, sa Santungan pala. Beautiful in White mula sa Westlife. Oy, bukas may pasok. Yung iba nag-declare na walang pasok kasi anniversary daw po ng INC. Pero kami sa Mabalacat meron, no? Mabuhay ang may pasok. Ingat po tayo lahat. Bye. Enjoy the rest of the weekend. Bye mga ka-vibes. Love you. See you on Saturday.

0: Apophthegms nigundo L. lagundi leaf is the generic name of ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Vitex Nigundo L. Lagundi Leaf ASCOF.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ako?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yung...
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang batas ng isang api!
2: Nasa ibaba.
7: Oo, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM, dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
8: Sa wakas, mayayari na ining food trip mo.
9: Abe, easy ka lang. Nabod ka pa mo, umibalik yung sakit mo na eh.
8: Alang sakit-sakit.
10: I can do this.
8: Ako ni Agyong Gawan ita.
9: Nako naman. Ang tuna, in return of the comeback.
8: Sabay-sabay pa.
9: Kaya, mas maro. Binat na yapot ang ating lagnat, sakit ng ulo, at katawan. May binat, ampong miyabe, abeng sakit, at inyang discarte ngening. Ating karing, discarte.
11: Rexidol Forte.
9: Kaya pa, meng?
8: Agyong-agyo.
12: Rexidol Forte!
8: Mas bilis banat kaysa kaya apat.
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
3: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
6: It's Mele.

0: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal, Government Center Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan na at ito ang mga winning numbers.
1: 22, 25, at para sa mga winning numbers, 22, 25,

o'clock. It is already 9:38 p.m. on the clock, mga ka-vibes. It's me, DJ Young, on the program The Bed Hours. It's actually July 26, 2026. O, oh, diba? Ang tagal na ng panahon, DJ Young. At ngayon ka lang na naman, umere. Palakpakan natin si DJ Young dyan. Lagi na lang talaga ba, DJ Young? Anyway, sa mga ka-vibes natin, I know, diba? Nakakagulat at nasa ere na naman ang boses si DJ Young. Kahit ako, nagulat din. Pero anyway, mga ka-vibes, gaya nga na lagi kong sinasabi or lagi namin sinasabi ni DJ Jelicious na ang GV na 9.1 talaga, yung mga tipong babalik at babalikan mo. Kahit na matagal ka na wala, talaga namang ito yung mga tipong mga worth it na binabalikan. Ay, mga ka-vibes, hello, good evening. And it's actually it's the last Sunday of the month. Ayan, ang bilis na talaga ng panahon, mga ka-vibes. Tomorrow, di ba? And then, by next week, August na. Kumusta naman yan? Maaga na akong babati sa mga August babies. At saka sa mga, di ba naman tapos ng July, pero ayan, belated happy birthday sa mga July babies at sa mga magbe-birthday pa lang at the end of this month. Ayan, advanced happy birthday sa inyong lahat, mga ka-vibes. Okay, alright. It's about them time, DJ Young. At nagparamdam ka din, di ba, mga kapag? Siyempre, namiss ko kayo. Kaya kailangan talaga, DJ Young, gawa ng paraan yan. I-squeeze in mo ang sarili mo dahil kasya ka naman. Ayan. Mga ka-vibes, abangan nyo po ang ating podcast, ang live podcast later on. Siguro mga 10:05 tayo mag-start ng 10:05 or 10:10 na lang. Sige. Ayan. Pero mga ka-vibes, since naka-tune in naman kayo sa inyong mga radio, I just want to say drive safely or ingat sa mga ka-vibes natin na pauwi sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga apartments, sa kanilang mga loved ones, sa kanilang mga pamilya or whatnot. And sa mga ka-vibes naman natin na papunta pa lang at biyahe pa lang sa kanilang mga trabaho, lalo na yung mga GY or grade yard shift. Ayan, ingat-ingat din po, mga ka-vibes. Okay. Alam niyo naman ang GV na 9.1. Alam niyo naman kung saan kayo pwedeng tumutok. At eto na, itutok na natin yan because aside from the radio station or the radio frequency that we have na pwede kayo mag-tune in, you can also add us on our social media platforms gaya ng ating Facebook page www.facebook.com/GV99.1. Ang ating TikTok account, nandyan ang GV99.1 FM. You can also add us at our X or Instagram at GV991. Sa mga ka-vibes natin na nakaka-KK, nakakasyala naman, can afford KK, nakakakaya. Basta yun. Ayan, ating Signal TV, change the channel to 306. Sa mga YouTuber natin dyan, yung mga mahilig magtingin-tingin ng mga videos or whatnot, you can also add us on our YouTube page, GV99.1, your good vibe station. Hindi pa natatapos ang lahat, mga ka-vibes. Meron pa! May pa-bonus pa ang GV99.1 all over the world. Mapapakinggan ang GV. Kaya mo yun? All you have to do is just grab your mobile phone or any gadgets that you have. Download these two amazing applications, Mixler and Radio Garden. And then search GV99.1. Ganun lang kasimple. Mapapakinggan nyo na kami kahit saang lupa-lupa kayo ng globe. Imagine that. Yan ang kayang i-reach out ng GV99.1. Alright, mga ka-vibes, happy, blessed Sunday evening sa lahat ng mga ka-vibes natin. Pero sige, ibalik natin sa tugtugan. We're going to play all good music just for you, mga ka-vibes. So let's start this
is Music by Natalie. Love You So. Only here on GV 99.1, Your Good Vibes.

0: or tandem together. Syempre, tandem nga eh. Anyway, sa mga ka-vibes natin, ayan, naka-live na po pala tayo. So, you can check us on our official Facebook page. All you have to do is just type www.facebook.com/GV99.1. You can also tune in sa radio station, syempre, ang GV99.1. And like what I've said earlier, you can also check us on our social media platforms. Andyan ang TikTok account, andyan ang X or Instagram. And all you have to do is just search GV99.1 FM for the TikTok. X is at GV991. Siyempre, sa mga shala nating mga ka-vibes na kayang-kayang magkaroon ng Signal TV, ano pang hinihintay nyo, edi i-change na ang channel to 306. So, now that we are live, mga ka-vibes, and like what I've told you earlier, you can share your experiences, of course. Share your experiences to us. Ang ating title of our topic for tonight is Bedtime Confession. What's your memorable, unforgettable, cringe, anything that you can think of? Good night. Ayan. Mapa worst man yan, mapa good or funny or crazy or na experience you when you said good night. It's either through personal or personally mong sinabi. It's either it's either through chat, through text, through any social media platforms. Basta yung word na nandoon yung good night. Ayan. So, actually mga ka-vibes, itong topic na to, this was a long time ago pa. Kasi diba, may naging busy si DJ Young. So, ayun. I already have several compilation. Grabe sa compilation. Ayan. Meron ako mga kinompile na chats, and then I also have texts. Ayan. Kasi nga, pag may mga topic akong ganito, I also share it with my coworkers, with my friends, double cards, with my families also. And kung sino-sino pang pwede kong pagtanungan ng ganitong topic. And fortunately, diba, yung mga pinagtanungan natin, talaga namang they really wanted to get, you know, to get involved. Gusto mo yon? Get involved. Ayan. So, nagbigay po sila ng kanilang mga kanya-kanyang mga experiences. And yan po ang i-share natin tonight. Ayan. Oh, I also have meron din ako mga senior, meron ako mga natanggap na mga experiences galing sa mga Gen Zs. Ayan. And yun nga, ginamit nga nila yung word na cringe. Sa kanila ko, actually sa kanila ko nakuha yon. Dapat supposedly mga dalawa lang. Memorable, unforgettable, at tatlo lang pala. Memorable, unforgettable, and worst, mga ganyan. Pero sabi nila sa akin, DJ Young, why not try, like cringe, mga ganyan. Hasha, sige. O sige, gusto nyo yan, sige. Ipasok na natin yan. Okay, so huwag natin patagalin pa mga ka-vibes. Again, you can share your comments. Since we are now live, you can share your comments below. You can also text us or call us. Ayan, much better if you can call us and share your experience on air. Here are the text lines that you can call or text. It's 0967-069-5768 and 0908-516-4466. And ang bilis ng ating caller, meron na tayo agad the first caller. So, let's hear from this one. Hello? Ayan, tama ba yung pinindot ko? Hello? Hello po? Can you hear me? Ay, may ganun. Asya, sige, ulitin natin. Hello? Ayan. Parang lalim ng boses niya. Ayan, narinig mo na ba ako?
1: Naririnig yung sarili ko sa radio.
0: Ah, naririnig mo yung sarili mo sa radio. Well, that's good. Pero lumayo na lang tayo ng konti para wala tayong feedback.
1: Yeah.
0: Yes, yeah. Okay. Anyway, you are our first caller, and may I know what's your name?
1: Yes, good evening, everyone. This is Papa Charles.
0: Papa Charles! Hello, Papa Charles! Hello, hello, good evening, blessed Sunday to you. O, di ba? It's been a long, long weeks. Alam mo naman to si DJ, yung ano to eh, kabote. Eh. Alam mo yung biglang ano, biglang nawawala, sumusulpot na lang bigla. Anyway, Papa Charles, how are you?
1: We're good ito. Pauwi pa lang kami ni Mrs. tsaka ni Baby. We came from dinner and coffee night.
0: Ayun. Lagi talagang di mo kinakalimutan yan. Hello po kay wifey and kay baby, and ingat po tayo sa daan. Anyway, I'm sure that you've heard our topic for tonight, and again, I just want to repeat it. What is your memorable, unforgettable, or anything that you can think of na good night experience? Either you send it through social media or person or in person mo siya ginawa or sinabi.
1: Mm-mm.
0: Yes.
1: So yung memorable ko is na ginawa. Ano ba?
0: Good night. The word good night, like kasi for example, no, I was supposed to di babasahin ko yung mga shiner ng mga ka-vibes natin. Oh. Meron kasi isa doon na wrong send siya. Na supposedly isa-send niya yun sa crush niya. Kaso dahil nga before niya ka-text yung crush niya, ka-text niya yung mother. Eh di ba normally kapag ganyan, kung sino yung huli mong ka-text or whatever, siya yung nasa unahan. So na wrong send siya. Mm-mm. Yung mga ganyan, mga unforgettable, mga...
1: So
0: mga
1: sa akin... Mm-mm. Yung pinaka unforgettable and memorable na ano na good night,
0: mm-hmm.
1: yung after namin na nakasal ng ating may bahay.
0: Ah, diba? yung
1: good night ng mag-asawa.
0: Mag-asawa. And how does it feel? Alam mo 'yon, yung syempre iba kasi yung life na mag-jowa pa lang kayo kahit na ilang years na kayo magkasama, and yung tipong day after ng kasal, anong naramdaman mo ng mga, ano yung difference?
1: Iba yung feeling, DJ, kasi magkatabi na kayo legally.
0: Yes.
1: Na wala nang, hindi na nagtatago, hindi na kinakabahan na mahuli ng parents kasi we're not yet married and all, mm-hmm. diba? Pero ang sarap lang sa feeling ng ganon na after all years na yung mga challenges and mga napagdaanan through the boyfriend girlfriend na stage, we mm-hmm. overcome and we nag-start ulit sa pag good night, sa masarap na good night.
0: Ayun. Diba? And masarap so, naman talaga yun.
1: Tapos after ng good night, yan alam na.
0: Alam na this. Uh-uh. Pag may mas matamis na good night, alam na natin ang kasunod noon. Mainit-init pa, yeah, 'di ba?
1: Kabuong bakbakan talaga.
0: Ikaw talaga, siya, Papa Charles. Andiyan pa man din si wifey. Mm. Anyway, ilang years ba naging kayo? Naging magka-relasyon bago kayo ikinasal?
1: Almost 3 years.
0: Almost 3 years.
1: Talagang mararamdaman mo na siya na eh. You can really feel, you can really say it sa sarili mo na 3 or 4 years na sabihin mong siya na yung babaeng papakasalan mo.
0: Ay! Ikaw talaga, Papa Charles eh.
1: Matagal na kayo, hindi mo ma-feel yung tipong magsisettle down ko sa kanya.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Iba yung feeling, iba yung kumbaga mararamdaman mo pag nasa tamang tao ka na.
0: Exactly. Pero, sana all.
1: May times kasi na, kware, kahit long term magjowa kayo, mm-hmm. pero napag-uusapan about sa marriage, about sa settling down,
0: mm-hmm.
1: di ba?
0: Correct.
1: May mga 10 years na nga na magjowa, pero di ba, unfortunately, hindi kinakasal.
0: Correct. Oo. Baka siguro hindi pa sila ready. And kayo is nandun na kayo sa stage ng super super duper ready. And thank you.
1: About sa financial in terms of, kasi kung sasabihin mong alam mo yan na mag-iipon, hanggang kailan ka mag-iipon?
0: Mm-mm. Sa late night out. Ah, yes. Oo. Diba? Yung ganong ano, correct, but, correct.
1: Pinas, unless, kung hindi ka lang mag-a-abroad.
0: Mm-mm.
1: Diba? Yung ganon.
0: Yes.
1: Kasi, kumbaga, dumadaan ang panahon, tumatanda tayo, kailan pa ba tayo magsisettle down, di ba?
0: True. That is true. And I totally agree. Anyway, thank you so much, Papa Charles. Meron ka bang gustong batiin? Especially kasama mo ang iyong loved ones? And any song requests?
1: Yes, yes. Yun. Siyempre, binabati ko yung aking putihing may bahay, si Alexandra. And then yung aking unika iha,
0: mm-hmm.
1: si Veronica Feliz. And then yung mga kabrad natin sa Phi Metro Fraternity na magandang magandang gabi po. And then ang song request ko, DJ. Ano,
0: yes.
1: Ano bang genre mo?
0: Actually, kapag Sunday kasi, it's ano, for me, it's a rewind. Pero syempre, kung meron ka naman gustong ibang i-play natin, okay lang yan. Ano? Gigi lang yan.
1: By Christopher Cross.
0: Ano daw?
1: Tailing.
0: Tailing?
1: Tailing, sailing.
0: Ah, sailing. Ano ba naman yan? Nabingi na si DJ yan.
1: Yes,
0: o siya, sige. Sailing. Ah, I like that.
1: Nakakabay ka sa mundong ibabaw.
0: Hi! Love it. Ah, siya, sige. Thank you so much. And ingat
1: thank
0: kayo.
1: So much,
0: drive safely.
1: At sa pag-uwi and God bless. And sana,
0: I will.
1: Na yung pag-ano mo, no?
0: Oo, sana consistent na to, no? Hindi na ako magiging kabote. Anyway, thank you so much.
1: Bye-bye. Yes, ingat.
0: Okay, bye-bye. You too, bye-bye. Ayan, yan si Papa Charles at kasama niya ang kanyang maibuting bahay at ang kanyang baby girl. Ayan, ingat po sa pag-uwi and thank you so much sa pag-share ng iyong experience. Anyway, mga ka-vibes, again, you can text or call us sa ating... kapag gusto niyo mag-share ng ano, pero nahulog ang aking ano eh, nakakainis naman yun. Ba't biglang nahulog? Ayan ang ating numero ay 0967-069-5768 and 0908-516-4466. You can also drop your comments on our Facebook Live and you may also text or call us naman. Oh, you can also, sa mga ka-vibes natin or sa mga friends ko, you can also... drop a chat message. Ayan. Direct to my Facebook page. Ayan. Oh, ayan. Oh, I just want to say hi sa isa sa mga ka-wave ko na talaga namang inabangan niya. Oo. Kasi actually, matagal ko na sinasabi sa kanila na, oh, mag-ano ako. Sige, shoutout ko kayo. Pero hindi ako po nakakapasok. Pasensya na po. Medyo pagoda lang ang inyong DJ. Ayan. So, okay lang yan. Dito na ako. So, sige na. Itirada nyo na yan. Isan nyo na sa akin now na. Just want to say, one of my workmates or training mates sa wave namin, wave 38. Hello to you, Patrick Alfonso. Ayan. So, again, Patrick, since you're there and I know you are watching my live, so you can also share your memorable, unforgettable, worst, good, sad, ano ba, crazy, funny, good night. Ayan. Okay, para magkaroon ka naman ng ano, ng sample, o sige, lalo sa mga kabits na nakikinig, eto na yung mga ano, mga sinasabi ko nga kanina na mga na, mga nalikom. Ay, napaka-Tagalog naman yun, DJ Young. O, ilang weeks ba naman tong nilikom ni DJ Young? So, sige, eto, babasahin natin. At tatawa ako sa mga Gen Z. Kasi nakakatawa yung mga shinare nila sa akin. Anyway, sige, basahin na natin. Some of them send me through chats and then some of them send me, oh, diba, social Gmail. Oh, diba? Gusto mo yun. Anyway, umpisahan natin sa funny. Ayan, ito yung mga funny experiences nila. They don't want to, ano, no? They don't want to mention their name. Pero sige, i-share na lang natin kung ano yung experience nila. Okay, good evening, DJ Young. Pinaka-funny kong good night. Nag-chat ako ng good night, mahal. Sweet dreams. Tapos, ayun. Ayun tayo. Ito yung sinasabi ko kanina na na-wrong send. Ayan. Tapos, sa boss ko pala na send instead of sa jowa ko. Kinabukasan, scene lang tapos awkward na sa office. That's really funny. And actually, nangyari sa akin to. Pero hindi naman ako nag-good night. Siguro, may mga chika-chika lang kami. Ito yung sinasabi ko kanina kay Papa Charles na kung sino yung, di ba, yung... kung sino yung last mong ka-chat and then may bagong pumasok na chat. At sometimes nalilito ka na eh, di ba? Naro-wrong send. I don't know if nangyayari sa iyo to, pero madalas na mangyari sa akin to. Buti na lang, no, ang messenger ngayon, merong delete, di ba? Before kasi walang ganyan. Lalo na kapag yung mga kapanahunan ko dyan, hello, mga batang 90s, batang 80s, di ba? Lalo na kapag text, yung analog pa. Analog! Di ba? Yung mga... Walang remove text, ganyan. Walang delete text. Walang ganun. Walang bawian. Pag na wrong send na. Ngayon, kapag ang pinag-uusapan nyo, kasiraan ng isang tao na nagkamali ka, na yung pala, di ba, yari na. Okay? So, thanks to your experience. And talagang nakarelate ako kasi talagang sobrang relate ako. Lalo ng mga panahon na... ano, na mga bago pa lang ako sa work. I also experienced this. Oh, plakak na plakak yan sa akin. Okay, now let's move on. Ito, Gen Z to. Si Rachel. Ayan. Ito yung nagsabi sa akin na, ano, DJ Yang, pwede ba yung mga cringe? Okay, diba? O siya, sige, maki-Gen Z tayo. So, cringe daw sa kanya ito. Nung naniligaw pa lang po ako, sabi ko, good night, future wife. Ay, diba? Gusto mo yan? Masyado kang mabilis. Ano pa lang eh? Diba? Naniligaw ka pa lang, future wife na agad ang naisip. Tapos, ang reply niya lang, kuya, diba? Kuya, may boyfriend po ako. Hindi na ako makapag-good night ulit. Ay. Ayun, doon naman tayo, 'di ba? Maling-mali naman talaga 'yun, kuya. Kung alam mo naman palang may jowa, wag naman good night. Tapos nagsabi ka pa na future wife. What if kung kasama niya 'yung jowa niya, 'di ba? Tapos mamaya mag-cause pa 'yun ng away nila. Ayan. Dapat ano? Dapat kinikilatis din natin 'yung mga nililigawan natin. Malay mo naman sa mga nililigawan mo, kung wala lang jowa, to siguro ano, naka-receive ka rin ng ano, ng matamis na good night. Oo. Ang cringe nga naman talaga nito. Next time, kuya, ha, learn your lesson. Bago i-send, i-double check na mabuti kung siya ba talaga, number niya ba talaga 'yon at mukha ba niya talaga 'yon bago ka mag-send. Okay. Next, here's another experience, memorable naman. Ayan, galing ito kay Bob. Ayan, Bob of Angeles City. Pinaka-memorable kong good night yung huling tawag namin ng lola ko. Sabi niya, good night anak, mag-iingat ka palagi. Hindi ko alam na yun na pala ang huli naming usapan. Aww. Actually, I can also relate to this but not into text. Kasi ito parang text ata to or chat. Kasi sa kapanahunan ko, malamang, wala pa namang, hindi pa naman marunong ang lola ko na mag, hindi pa usok sa kanya, oo, ang mag-cellphone. Hindi siya nag-goodnight sa akin, but as far as I can remember, she mentioned na ano, parang anong oras at ako uuwi, or hanggang anong oras ako sa school, parang ganon. And then I found out na yun na pala yung last ano niya sa akin. O, diba? Nakakasad, no? Pero sometimes, no, you wouldn't know na that will be the last. Lalo na yung mga ano, lalo na yung, well, ito, napapanood ko lang naman. And sometimes, nagiging totoo din naman to sa mga ibang nakaka-experience. Yung tipong, when alam mo yun, yung may moment kayo, nagkakwentuhan kayo, nagpa-flashback, and then all of a sudden, he or she would say, I love you, or ganyan, ingat kayo. Akala mo naghahabilin, diba? Yung mga tipong, oh, eto na, yung parang talaga nafe-feel mo na last day, diba? Pero sometimes hindi mo mafe-feel yun, no? Not unless pag natapos na. And then, madalas, na doon na natin na-realize na, kaya pala ganito. Pero, how we wish na we could predict na uy baka last day ito, para at least kahit papaano may nagawa tayo at his or her last ano day or night, 'di ba? Kasi madalas hindi eh. Kapag nangyayari itong mga to, kinabukasan, deads na. Or mga tipong mga after 2 days, after a week, deads na, ba? Diba? Kaya, sa mga ka-vibes natin, especially sa mga ka-vibes na nasa malalayong lugar, if you have time, no, kahit chat man lang yan, text, or FaceTime, basta anything, no, kahit sa social media, take time, di ba? Kasi we might never know, di ba, kung hanggang kailan tayo. Di ba, malay mo, mga ganyan. So, let's treasure every moment. Kasi, di ba, sabi nga nila, every hour counts. Pero hindi eh, every micro mean. Basta kung ano yung pinakamalit na may, ano, seconds, basta yon, every seconds count. Seconds! Every second count. Ayan. So, pahalagahan natin and i-treasure natin ng mga mahatid sa buhay. Okay, now let's move on. Ito naman daw, example ni Josh. Crazy. Oh, crazy daw to. Kanyang experience, nag-goodnight na kami ng girlfriend ko ng 10 p.m. hanggang 2 a.m. pa rin kaming nag-uusap kasi paulit-ulit ang ikaw. Okay, ikaw na ang mauna magbaba. Actually, nako, Josh, ano, relate na relate ako sa iyo kasi nangyayari din sa akin 'to. Sometimes hindi naman sa karelasyon eh. Sometimes hindi rin sa ano, sa mga tropa. Ayan. Oo, lalo na 'yung mga kachismisan ko, ganyan. Oo, ganito 'yung, "Oh sige girl, ano ha? Oh bukas naman, ganun-ganun." At tapos 'yung bukas, oh, matutulog na ako. 'Yung mga tipong inabot ka na ng ilang oras, isang oras hanggang sa nabudaling araw na, 'di ba? 'Yung puyat ka na. Oh, ayan. Kaka-crazy nga ito. Anyway, lalo na sa mga umiibig dyan, lalo na yung mga pasibong pa lang ang mga relasyon or yung mga tipo nagliligawan. Nako! Madalas nangyayari to, yung good night na umaabot ng 3 hours, ba? Diba? Bago talaga ibaba yung phone. Ano ko ba? Ano bang, wala naman na experience ko naman yan, yung, uy, muna ka na, ikaw na magbaba. Cute ka! Gigigil ako sa inyo. O, tapos yung, syempre, yung lalaki, ano kunwari, tipong, ano ba tawag doon, yung gentleman, ganon. Siyempre, parang ayaw naman yung ibaba kasi baka mamaya pag binaba, magtampo-tampo, tapos yung babae naman, ganon din. Nakakainis, nakakainis ang mga ganyan. Ano ba yan? Anyway, o sige, move on na tayo dyan. Okay, now let's go to worst naman daw to. Ayan, galang ito kay RJ of Navotas. Gusto mo yon Navotas? Sabi niya, nag-away kami ng boyfriend ko. RJ, boyfriend. O sige, whatever. Okay na yon. Huwag na nating ano yon. Basta RJ yung pangalan niya. Nag-away kami ng boyfriend ko. Tapos sabi niya, good night. Akala ko okay na. Pagkagising ko, block na pala ako sa lahat ng social media. Alam mo yung sinasabi nila na pag tinanong mo na, okay ka lang? Oo. Hindi yun okay. Dapat kasi, tayong mga human being, makiramdam din tayo, maging sensitive tayo sa mga ganyang mga bagay-bagay. I don't know, no? Pero I also feel like this. Oo. Parang I can also relate this. Yung sinabi mo, uy, okay ka lang. Pag alam mong sa itsura pa lang, the way na, you would know naman kasi kapag ang good night or ang goodbye or ang hello, mga ganyan, or I'm okay. It's really okay, and it's really good night, and it's really good morning, di ba? Masasense mo yon, mafe-feel mo yon. Kapag na-feel mo na, uy, parang ang ganda pakinggan na. Pero kung ikaw sa sarili mo, alam mo namang talagang hindi ganun pagandang, magandang pakinggan, or there's something wrong, eh huwag ka na magdalawang isip. Huwag mo nang palipasin. Kumbaga, mangulit ka na, mag-ask ka na, kasi kapag pinatagal mo yan, ewan ko na lang kung saan ka nadadalhin ng good night na yan. Baka mamaya eh mag World War 4 pa kayo ng karelasyon mo or what not. Okay, so sa mga kabaysat, maging ano tayo, maging bukas ang isipan, ganon. O siya, sige, ano, magbabasa lang tayo ng ating mga chat. Ayan, ay hindi, may comment pala sa ating Facebook. Ayan, let's check sa ating Facebook account. Asan na ba do? Ba't hindi gumagalaw ang itsura ko dito sa Facebook? Anyway, Ayan. O, diba? Ayan, sige DJ, yung mag-absent ka pa na mag-absent pa, hindi mo na alam kung anong ginagawa mo dyan. Anyway, mga ka-vibes, you can always text me or call me again. Ayan, silipin natin agad yung number kasi nahulog ang aking kodigo. Ayan, our number is 0967-069-5768 and 0908-516-4466. You can also leave comments since we are still live on Facebook. You can also send your requests, mga ka-vibes. And also greetings. Ayan, you can always share your greetings with us. Mga pahabol na mga pa-birthday, ganyan. Oo. Ayan. Okay. Now, let's read some of the people who message or comment. Nag-comment sila sa ating Facebook Live. Andyan si Camille Bamba. So pretty naman ni DJ. Ay! Thank you so much! Camille, thank you so much. And same to you. Diba? Okay, kay Chucks, is this Chucks or Chooks? Ayan. Okay, anyway, Chucks or Chooks, either of the two will do. Ayan. Okay, ayan, puro lang siya icon. Icon ng smile with a heart. And okay, well, thank you so much sa iyong pa-icon. And kay Danilo Patawaran Jr. Ayan, pa shout out din po. Sa mga ka-wave ko, and also kay Patrick Alfonso Gonzalez. Ayan, pa shout out po. Since Danilo and Patrick, ayan, nag-comment na rin naman na kayo. Sana nag-share na rin kayo. Sana share niyo na rin yung experience niyo. Huwag kayong madamot. And also, if you have any song request, you can comment me. Oy ha, only shout out to, only greetings, and siguro mga two request songs will do. Okay, para mabigyan naman ng chance yung iba nating mga ka-vibes. Okay, now let's move on to our topic. Ayan, basahin natin naman mabilis yung mga shinare ng mga ka-vibes natin kasi nga matagal ko nang nilikom to. Gusto mo yung likom? Ang lalim. Anyway, so eto, funny daw. Okay, ay, Inglesera, si ate girl. Sabi niya, hi DJ, my funniest goodnight happened when I accidentally texted goodnight, babe. Oh, I love you to my... Yan na nga ba sinasabi ko? Alam niyo ba mga ka-vibes? She sent that message to her dad. Sabi niya, I sent it to my dad instead to my boyfriend. And then he replied, I love you too, daughter. I wanted to disappear. O, diba? Ang bongga nun. Siguro, ito yung mga masasabi ko talagang, actually, para sa akin, worst to, no? Kasi parang nakakahiya. Kasi, why would you even send a message to nang ganon, no, yung ang sweet-sweetan, tapos ganon. Diyos ko, girl! Ay, awkward talaga to, girl! Pag nagkita kayo ng tatay niyo mga kinabukasan, very awkward talaga yan. Yay! Anyway, wala na lang magagawaan dyan na. Oh, ayan. So, sa mga kabayas natin na experience na ba to, if you have a malalang experience kagaya nito or mas worse than this, that it's you think it's funny, then go ahead, share it with me. Oh, ito naman, si cringe din naman daw to. Sabi niya, I told my crush, dream about me tonight. Hi! Ang bongga. She replied, I don't remember my dreams. That was the end of my confidence. Ay, nako naman, ate girl. Dapat pag mga ganyan, dapat sinabayan mo na lang. Kahit hindi mo trip yung nagka-crush sa'yo. Alam mo nga, buti nga may nagka-crush sa'yo eh, no? Tuloy, na-crush ang heart. Crush ka pa naman din niya, pero dahil sa sinabi mo, dahil sa reply mo, ate girl, na-crush mo yung heart nung... nagka-crush sa'yo. Ayan. Doon niya naalala yung dreams niya. Pero sorry ka na lang, kuya, kung talagang may pagka-amnesia na talaga yung crush mo at hindi talaga maalala yung dream mo. Or I think it's just another way of rejecting you. Diba? Sometimes may ganon. Pero sometimes nakakaawa din yun, no? Yung, pwede mo maging bakit naman ganon? Anyway, wala tayong magagawa. Yun talaga yung experience nila. Anyway, sana hindi ma-experience ng iba yan. Sige, move on tayo doon. Ito naman, another crazy experience from Gary. We kept saying goodnight for almost an hour because neither of us wanted to end the call. We probably said it over 50 times. My God, 50 times. Good night. Good night. Good night. Ganon? 50 times? Tig 25. Tig 25 kayo? Ganon? Kakaloka naman yon. Para naman, ang dami naman ata ng 50 times na yon. Siguro pa mga 20 lang siguro yung nagawa ko. Pero 50 talaga. Nako, masyadong madami yon. Crazy na nga. Yan na. Paano ba kasi mag-end ng call? Di ba parang, I don't know, no? Pero, it's really hard to end the call, lalo na kung ka-relationship mo yung kausap mo. Pero pag sa ibang tao, okay lang mag-end ng call, no? Pero bakit kaya sa karelasyon? Parang ang hirap ipindutin ng end ng call na yan. Oo, hinay na lang mag-low bat. Sometimes na ginagawa ng iba, para hindi mad... Ano, para hindi maka-offend, 'di ba? Hintay na lang malowbat yung phone. Full charge. Di good luck. Siya. Move on tayo diyan. Ito naman ang kanyang worst experience, experience with a Z. Galing ito kay Mary of San Fernando. After saying goodnight to someone I was dating, I checked social media and found out they had posted a photo with someone else saying, good, Allah, nako, may good night, my love, definitely my worst good night, nako, ano ka? It's either third party, or a rebound, or shubat, nako, nakakatakot yan. Well, anyway, you learn your lesson. Kapag ganito, nako, wag nang X ka agad. Mga X talaga yan, mga ganyan agad. Ano? Para wag na nating palalain pa ang mga bagay-bagay. Okay, that is really a worst experience. And learn from it. Okay. Alright, sige sa ating comments. Kasi may mga nag-comments. Magbasa tayo sa Facebook Live. Okay. Asa na Zilla? Ito galing kay Bernard Kimbao. Ganon, 50 times, edi nakalak. Bakit may palak joke, ha, Bernard? Nakakaloka naman yung lock joke na yan. Bakit may lock joke? Good night lang yung sinasabi. Ikaw talaga, Bernard Kimbao, ha, kung anong nasa isip mo. Good night lang yon, wala nang iba. But anyway, bahala ka na kung anong nasa isip mo, pero... Galing mo doon. Napaka-late naman ng time slot mo. Te, ganun talaga. Ito lang yung kinaya ng oras natin. At saka, we cannot green the program. Ano ko masabihin yan? Basta Bernard Kimbao, masanay ka na. Si DJ Young, every Sunday from 9 p.m. to 12 midnight. Malay nyo, magkaibang slot, diba? And for the meantime, magtsaga ka na muna. Okay, thank you so much, Bernard, for your comments. And now, let's move on to Danilo Patawaran Jr. Gusto mo yon, kompleto Danilo Patawaran Jr. Wala ka na magagawa, binasa ko ng buong buo. Ayan, sabi niya, DJ Young, pa-shout out kay Jamaica Diaz. Thank you. Ay, pumapag-ibig ka talaga, Danilo. Nakakagigil ka. Hello and shout out to you, Jamaica Diaz. Ayan, my heart. Ayan, my heart. Pumupuso, pumapag-ibig ang ating Danilo. Alam mo, Danilo, sana nag-effort ka na rin. Sana dinagdagan mo pa, diba? Total lang, shout out natin si Jamaica Diaz. E di sana, in-extend mo na naman siya na, I love you. O, ganon. Good night, sweet dreams. Ganon. Hug you tight. Ganon. Tapos, dapat nagpa-song request ka na rin. Sige, ako na magkasabi ng song request. I love you forever. Hindi ko lang kung may ganun bang song. Basta ganun. Nag-effort ka na rin. Dapat nilubos-lubos mo na. Anyway, thank you so much, Danilo. And hi to, again, shout out to you, Jamaica Diaz. Okay. Mamsh Delphine. Ayan, si Mamsh Alma. Nako, Mamsh Alma. Nako, naman. parang naalala pa lang kita kahapon. Kahapon ba 'yon? Well, anyway, naalala pa lang kita ano, one of these past days. Oh, basta 'yon. Ayan, naalala kita. Hello, Mom, Alma, I miss you, and sabi niya, Mommy Alma watching you po. Musta? Ayan. Thank you so much, Mom Alma, and I really miss you and all of your girls. Ayan. Say hi and hello, and I miss them all. Ayan. Ikaw na mag-relate kasi ang dami nila and hindi ko na rin sila nakikita. So, bahala ka na doon. Ingat po, Mom Alma. Ayan. O, ano na naman ang ano mo, Bernard Yambao? Walang kutsara, walang tinidor. Ano? Okay. Walang kutsara, walang tinidor. Mag-Jamaica. Chos, Bernard. Ganado ka. Okay. Anyway, sa mga ka-vibes natin, again, thank you so much sa inyong mga tawag dito, comments and everything. Ayan. Okay, now, I think I only have like 10 more minutes before I wrap up my podcast. So, let us check our chat if we do have a chat message here. Wait. Ay! Ganun ba? I'm so sorry! Kasi alam mo, si DJ Young kasi, my God, thank you so much, Patrick! Actually, ganito yon. I'm gonna defend myself and I'm gonna explain myself. Gravity! Ngayon ko lang nabasa yung message ni Pat. Okay, hindi ko kasi alam yung pilido. Pasensya naman na. Kayo talaga. And maliit kasi yung ano, yung profile picture. Oo, ang dami ko kasing kinakalkal dito. Kung ang nagkalkal dito, ganyan. Kaya hindi ko na aninagan yung picture. Ayun. Sabi ni Pat, si Coach Camille talaga yon. Pasensya naman na, nakakainis naman. Hello and thank you so much for watching to our dearest coach, Coach Cams or Coach Camille. Thank you so much for watching. Ay, pasensya naman na, hindi ko kasi agad nakita, 'di ba? Binasa ko pa ng buong buo. Ikaw pa naman yung unang-unang nanood. Coach, pasensya na, bukas magkikita naman tayo. Babawi ako sa iyo. Thank you so much. Anyway, thank you Pat for ano, for tapping. Okay, anyway, let's move on again sa ating topic for tonight. Okay, asan na ba yung kopya natin? Okay, here's a funny one. Okay, DJ, nag good night na kami ng jowa. Maya-maya, nag-chat uli siya. Tulog ka na ba? Sabi ko, hindi, kasi ikaw chat na chat. Parang may tumalsik kita doon. Excuse me kung nakita niya man yun. Ayun. Anyway, oo nga naman, diba? Nag-good night na tapos tatanungin mo kung tulog ka na ba. Siyempre, hindi naman siya matutulog kasi nag-chat ka. And siyempre, hindi talaga siya makatulog ulit kasi nag-chat-chat ka na, nag-chat-chat. Ay, nako, mga kababai. Babae to for sure. Pero sometimes di ko naman gawain yun. Sometimes lang naman gawain ko yun. Pero anyway, yun na yun. Okay, next, move on na tayo. Nag-voice message ako ng sweet na goodnight para sa girlfriend ko. Pag-send ko, naka-on pala electric fan. Puro lang ang narinig. Kuya, paano ka ba nag-voice message? Mm-hmm. Alam mo palang may electric fan. At saka paano? Mahina, bumulong ka ba? Nag-voice message ka na nga lang. Bumulong ka pa para hindi marinig yung boses mo sa ano, sa video, sa voice message mo at tipong mas malakas pa yung electric fan. Ganon? Kuya naman. Eh, dapat inulit mo. Okay. Now, move on naman tayo doon. Sabi ko sa crush ko, good night, sleep well. Ang reply niya, thanks. Ayun. Na-friendzone si kuya bago matulog. Naka! Crush ang heart. Crush ang heart, hindi crush. Anyway, kuya, huwag ka mag-alala. Malay mo, ano, thank you. Well, anyway, buti nga nag-reply, di ba? Eh, kung sin mode yan, edi, wala. Pero nag-reply, okay na yon kesa hindi. Ang importante, kuya, nag-effort si ate girl, si ate crush mo, na mag-reply sa'yo ng thanks. Matuwa ka na doon. And then from there, edi ulit-ulitin mo, malay mo, mag-reply siya ng good night too. Diba? Lahat naman ng mga bagay nagsisimula sa ganyan. Okay? Do not lose hope. Because there's a hope. Anyway, move on tayo. Nag-good night ako sa Family GC. Instead, agoy! Bakit Family GC? Kuya, sa girlfriend mo dapat isusend. Nag-reply nanay ko, good night din anak, love you. Napahiya ako sa I miss you. Anyway, wala tayong magagawa. Andyan na yan. At sa GC mo pa. Buti nanay mo ang nag-good night. And anyway, wala lang siyang kinuwento. Baka mamaya nag... Kung andun siguro yung mga pingsan and yung mga alam mo mga pingsan na mga managbubuli sa mga ganyan, ako, kawawa ka talaga. Toasted ka talaga ng bonggang-bongga, kuya. Buti na lang talaga nanay mo yung nag-reply. Anyway, okay lang yan. E di, ano, copy-paste and then send to your jowa na lang next time. Okay? Ayan. Okay, so eto, magbasa tayo ng mga Gen Z. Mga cringe. Alright. Sabi ko, good night, future husband. Ay! Ang reply niya, wrong send ba ito? Ay. Well, anyway, for me, if I receive that kind of reply, siguro hindi ako ano, hindi naman din ako ma-hurt. Kasi, kung nasa stage pa lang kayo ng ligawan, and then bigla kang nag-goodnight, ano, future husband, siguro si kuya mo eh ano lang parang dino double check niya baka mamaya eh joke lang yon, 'di ba? Oh, 'di ba? Kaya okay lang, wag kang ano doon. Hindi ano yon. For me it's not a negative one. I think it's ano, it's getting there. It's getting there. Okay. Araw-arawin mo yan, baka mamaya eh kiligin pa yung si ano, kung sino man yung future husband mo. That's on my take naman. Okay, now let's move on. I'm cringe. For me, it's not a cringe. It's, ano, it's getting there. Hindi ko ma-explain. Basta bahala na kayo. Nag-send ako ng kissing emoji at heart. Ang nireply niya, thumbs up. Aray. Thumbs up. Baka naman kasi nagkamali lang ng ano. Let me try nga. Pag nagganyan ka, thumbs, ay malayo, no? Well, anyway, depende siguro yan sa ano. Depende yan sa pagkakasunod or sinet niya yung ano, yung icon. Bakit pa pinagtatanggol ko? Hindi kasi, I don't want ano naman to have a negative, ano doon, feedback doon. Malay mo lang, nagkamali lang, diba? Thumbs up. Oo nga, aray ko nga yon. Aray ko nga yon. Anyway, move on na tayo doon. Wala tayo magagawa, tapos na. Eto naman, next kay, walang pangalan. O siya, sige, mga hayaan na sila. Nagsabi ako ng dream of me, ha? Reply niya, sige, kung may free... ano daw, kung may free time? Kung may free time ako? Aray ko! Aray mo talaga to! Ito ang aray mo! Diba? Nagsabi ka ng dream of me, tapos reply niya, sige, kung may free time, so wala. Wala talaga. Aray mo kung sino ka man. Okay, ito naman next. Nag-type ako ng sobrang haba na good night message. Ang reply lang niya, K. Ah! Baka galit sa'yo to. Tapos ano, capital K. Ah, alam ko na yan. It's either galit sa'yo, or nagtatampo. Nandun lang naman sa dalawang yan. Not unless kung the norms talaga niya mag-reply ng capital K, ibig na okay, well, it's okay. Pero if hindi naman talaga niya gawain ang mag-reply ng K, well, magtaka ka na. Okay. Anyway, sa mga ha-vibes natin, actually, it's already time, no? I cannot extend na my live, pero in-extend ko lang siya ng kaonte kasi since ang tagal na ni DJ yung hindi nakakapag-live and then ngayon lang talaga ako nakabalik. Anyway, I just want to say thank you sa mga ka-vibes natin na nag-share ng kanilang mga comments, lalo na sa ating live, and then sa mga ka-vibes natin na nag-send ng kanilang mga experiences. Lalo na sa mga Gen Z natin. Oo, nag-enjoy ako nakausap sila. Actually, marami pa silang sinabi. Kaso oras na eh. Siguro mamaya basahin na lang natin to, ano, off-air. Ayan. And let us check kung meron pa bang mga nag-comment sa atin sa Facebook Live before we wrap up our Facebook Live. Okay, let me double check. Okay. Parang wala naman na. Parang wala akong mababasa. Okay, we have. Okay, si Joshua Katakutan. Ayan. If I'm not mistaken, Joshua Katakutan. Do we have that? Okay. Kasi hindi ako familiar sa mga names ng lahat ng aking mga ka-workmate or ng aking ka-waves. So, I'm not really sure if Joshua Katakutan is one of my workmate. But, okay, sige. Sabi ni Josh, sabi niya, God bless po, ingat po kayo palagi. Sabi niya, young JC here. Ang sabi pa niya, good evening DJ Young. Musta na po kayo lahat? Miss ko na po lahat ng DJ sa GV. Sabi ko na, hindi ko siya ka-workmate. Though, I have a workmate na Joshua. So, si JC daw to. Sabi niya, good evening, good evening, Bisaya, man, good evening. Okay, sabi niya, good evening, DJ Young. Musta na po kayo lahat? Miss ko na po lahat ng DJ sa GV, lalo na po si DJ Amir. Ayan. You can always check naman DJ Amir kasi I know DJ Amir is, she's been consistent naman sa kanyang program. So, hindi mo siya kailangan ma-miss. And kung na-miss mo siya, you can always watch yung ano, podcast replay naman. Just go to our official Facebook page, which is www.facebook.com/GV99.1. Okay, my Bebeka, one of my bebes, is watching. Hello and belated happy birthday to you, Zel. Sabi niya, hi mami ko, I miss you so much na po. And I miss you too so much. Kayo ng ni ate mo si Kimi, say hi for me kay Kimi and Zel, ingat kayo always. Okay, loves you lots. Okay, so let us see kung meron pa bang hahabol sa ating mensahe sa live. I think that's all. Si She, okay, si Joyce, ayan, ngayon ko lang nabasa. Joyce, nag-share naman si Joyce, sabi niya, my unforgettable good night ako, yung nagpa-good night po ako, nag-send siya ng sticker na may hug. Tapos, nagdalawang send pa siya ng sticker na may pa-kiss. Na, ano daw, nag-success ng di oras. Napuyat naman. Oh, okay, that is so sweet, diba? Ano ba yan, jowa mo ba yan? Siguro tayo mo jowa mo yan, ha? Baka mamaya kung sino-sino yan. Anyway, kung ganyan ang na-receive mo, that's so freaking awesome. O, diba? Apaka-arte talaga ni DJ Young. Ayan, may pahabol pa siya. Ay, hindi. Same lang pala. O, dinoble send lang ni, ano, ni Joyce. Anyway, Joyce, thank you so much for sharing. And then, let us check kung meron tayong message here. Wala naman so far. Anyway, sa ating, on my Facebook page, let me double check if we have a message. Oh, yeah, before I end my program, or before I end pala my, what do you call this? My live. Ayun. It's ko naman DJ yan talaga. Pumupuro na talaga ang utak mo. Anyway, I just want to say a shout out to my daddy. This your daddy. Ba't may ganon? Ba't parang iba pakinggan? Ba't parang alas? Wa, mo naman DJ. Ayan. Shout out to my daddy. Ayan. Kay Dudu. Dudu. Apaka-arte ko talaga. Ayan. He is actually watching right now. Kanina pa. Dami niya kasing chat. Pasensya naman. Eh, nagbabasa nga. Ginagamit ko nga talaga yung phone. Hindi ko talaga mabasa yung mga chat mo. Sabi niya, baka gusto mong i-shout out. yung asawa, yung partner mo. Ayan na, shout out na to you. Ayan, to my daddy. Rar. Ayan. And ang kanyang song request, eh, Fallen Down by Janigas. Ah, ikaw, alandi mo talaga kahit kailan. Dedicate ba yan sa akin? Well, eh, thank you. Ayan. Okay, now, ayun, basahin ko na lang muna. Oh, basahin ko na lang kayo. Kasi hindi ko memorize yung mga name nyo. Ayan, siya, sige. Unang-unang-una dyan sa aming coach. Na nagkamali pa ako na siya pala yun. Ayan. Hello. Sa lahat ng mga ka-wave ko, Wave 38, I just wanna shout out all of you. Special mention. Ay, may ganon. Ayun, kaya naman pala hindi ko alam na siya yun. Kasi as far as I know, Camille Cruz. But ang ginamit niya is yung Camille Bamba. Defensive. Anyway, hello coach. Shout out to you. Thank you so much for watching my live earlier. To our coach Camille, thank you so much. And to our another coach, si Coach Hyla. Ayan. Thank you so much to these amazing coaches that we have. Ever supportive and to the extent level maximum. Bakit may ganon? Anyway, ayan. And hello to Charles. Charles Garcia, Christian Aquino, Christian Jao Cortez. Hello also kay Craig Bodrick Pangilinan. Kay Danilo Pagyo, kay Danilo Patawaran Jr., kay Denden. Ayan, mamaya, ulit. Erase ko na muna si Denden. Last part na yon. Okay, kay Irvin San Salvador, hello to you. Kay Jerome Cesar de Jesus, hello guys. Kay Mark Tulod. Did I pronounce it correctly? Tulod. Okay. Kay Marlon Laplana, kay Neo Tayag. Hello also kay Nierville, kay Patrice. How do you pronounce this? Si ano ba to? Si Bebe Girl. Oh, sige, mamaya na yan. Ano'y ganon? Kay Patrick Alfonso Gonzalez, thank you so much also for watching my live. Kay Sir JV, hello to you. Kay Thomas Gapi, kay and also kay Tristan Limpin. Ayan. Hello sa aking mga ka-Wave 38. Let's go! And most especially to the two girls. Actually, sa wave namin, we tatlo lang kami. And we call ourselves the Powerpuff Girls. Hello to you, Den De Jesus, and also kay Patrice. Ano ba yon? Nabong. Ayan. Kay Pati. Ayan. Kay Pati and kay Den. Hello. See you tomorrow sa aking ka-Wave 38. Let's go tomorrow. It's our last week ng training. And I hope we can graduate and lahat tayo ma-endorse. God, to God be the glory almighty. Okay. Anyway, thank you so much for watching mga ka-vibes. I'm gonna end and wrap up my live podcast for now. But DJ Young will be here up until 12 midnight. Okay, so I'll be pausing and then I'm gonna play all good music. And also, I'm gonna play yung song request ni Papa Charles and also yung song request ni Dudu, which is Fallen. And also, hello, I'm not really sure if my son is watching right now and sobra siyang saya kasi chinat pa talaga niya ako. Akala ko magpapa-shoutout siya. Ang sabi lang niya, ma, wala kaming pasok bukas. Well, congratulations to you kung wala kang pasok. Pero does it mean na wala kang pasok? Mag-review ka pa rin kasi alam ko you have two quizzes. Okay? Alright, once again, mga ka-vibes, DJ Young will end our live and you can still catch me hanggang 12 midnight. Okay? Thank you so much, mga ka-vibes, for watching, listening, and for sharing your experience with me. Alright, bye! I'll be pausing na and also see you, Yeah, later. I'll be back. Okay? So, stay tuned pa rin kayo mga ka-vibes. Siyempre, dito lang yan sa nag-iisang Good Vibes Station. Siyempre, mga ka-vibes, ang GV99.1. What? Okay, hindi pa pala. Okay, joke time yon. Alright, mga ka-vibes. Alright, mga ka-vibes, okay, I'll be pausing for a while and I'm gonna play the song request ni Papa Charles here

0: Na-imagine ko, nag-uusap yung dalawa eh.
1: Anong sinasabi ng isa't isa?
0: Masaya ako kapag kasama kita.
2: Ako rin.
0: Cellphone mo, naiwan mo.
3: Oh my gosh, thank you.
1: Hi, Mary.
3: Han! Thank you. Sinoli mo to sa akin.

0: prescription. Damn, I done spilled my drink.
1: Is this thing on?

Ladies and gentlemen, citizens of the world, good. But aga kasi ataas-taas naman. Good morning. Eh ako bakit high pitch tayo today? Naubusan tuloy ng hininga. Oy, maganda umaga ho sa inyo. 6:10 ang oras sa buong Pilipinas. Good morning, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa lahat ng mga kababayan ho nating nasa loob ng Pilipinas, pati na rin nasa labas, nabit-bit ho ang good vibes everywhere they go. Good morning, good afternoon, good evening ho sa inyo. Mga kababs, alam nyo ba na ngayon ho ang State of the Nation Address ng Pangulo? It's the penultimate State of the Nation Address. When you say penultimate, it's gonna be the second to the last State of the Nation Address sa kanyang panunungkulan. At ngayon din ay ang huling Monday naman. Sa buwan ho ng Hulyo, kay bilis talaga. Ano? We only have 1, 2, 3, 4, 5 days left before July ends. Dahil sa Sabado, kaya uno na ho yan ang Agosto. Ganon kabilis ang ating panahon. Ang tanong, may ipo na ba kayo? Oh, eh basically, 36 days na lang. Bur months na naman. Nakikita ko na yung puyo ni Jose Marichan. 27 ho tayo ngayon ng buwan ng Hulyo 2026, mga ka-vibes. Ako po si KG Boy. Ito po ang The Morning Roundup, ready to give you with what you need to know today. Sa mga maaga nagsisigising dyan, magparamdam naman kayo. Mag-good morning at mag-send na ng inyong mga requests sa mga numerong 0967-069-5768 or 0908-5164-466. At dahil araw ng SONA ngayon, ano-ano ba ang mga nais nyong marinig na masambit at mapag-usapan ngayong araw sa State of the Nation Address ng Pangulong Bongbong Marcos? Sabihin nyo nga sa akin, ikwento nyo nga sa akin ngayon din. Mga ka-vibes! We begin the program with a track coming from Bini with Salamin Salamin. Ako po si KG Boy. Ito po on The Morning Roundup on GV99.1.

We are GV. We are GV. We are GV 99.1.

0: We got a good vibes and a headlines here on the morning roundup. So on a spawn at 6:44 ng umaga. Welcome to the show. And upon the morning roundup ng araw ho ng Monday. Huling Monday na ho ito ng buwan ng Hulyo 2026. It's the 27th day of July. Oh, pang ilang buwan na ba ang July? Ikapitong buwan na ho yan sa taon. August is up next. Ngayong araw ay malalaman ho natin ang mga naging accomplishment po ng ating pamahalaan, partikular ang Pangulo. Ano ba bang ginawa niya sa ating bansa at mga babalakin pa ho niyang gawin hanggang matapos ang kanyang termino? Though this is just the penultimate. Sabi ko nga sa inyo kanina, SONA, the second to the last State of the Nation address of the President. Pero kung kayo ba ang tatanungin, ano ba ang grade na ibibigay nyo sa Pangulo? Siyempre ganun talaga pag SONA, they would report yung mga accomplishment. Pero sa inyong pagtitimbang, sa lahat ng inyong mga nararanasan, sa kasalukuyang administrasyon at sa pamamalakad nito, siyempre di naman sa lahat isisisil ho natin sa administrasyon, pero ano ba ang bibigay niyong puntos sa Pangulo? If this would be a rating hanggang 10, is it 5 out of 10 na pasang-awa? Is it 8 over 10 na medyo maganda? Bibigyan niyo ba siya ng bagsak na marka? Ano ba ang inyong saloobin sa pagganap ng Pangulo bilang pinakamataas ho na opisyal sa ating bayan? Pinakamataas ho na pasweldohin ho ng Pilipinas. Sulit ho ba ang nagiging pasweldo ho natin sa kanya? Sige nga. Mga ka-vibes, samahan nyo ako online. Pwede nyo i-comment yan sa Facebook Live, facebook.com/GV991. Pwede rin po kayong mag-text sa akin, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Ano ba ang inyong nais marinig sa State of the Nation address ng Pangulo din mamaya? Sabihin nyo nga ho sa comment section. Sige. Oy, dun sa mga nag-aabang sa programa, dalawang araw ho tayong wala. Siyempre, bakasyon natin ang dalawang araw dahil weekend. Wala naman ho tayong programa ng weekend. Sana hindi nyo ako masyadong na-miss, ha? Yung atin hong bagyo ay nasa labas na ho ng Philippine Area of Responsibility. So, yun na nga. Diretso na ho tayo sa ating ulat panahon bago ko silipin ang ating Facebook Live. Kung sino ba ang mga buena mano ho nating mga commenters for this morning, ha? Mga ka-vibes, ayon ho sa pag-asa, wala na ho tayong bagyo. Pero meron ho tayong southwest monsoon pa rin na nakakaapekto sa Luzon. Pero nasa na ba itong si Bagyong Quiapo? Hindi na ho siya Bagyong Quiapo dahil pag lumalabas ho ito ng Philippine Area of Responsibility, bumabalik na ho ito sa pangalang international name. Okay? Kasalukuyan, the tropical cyclone na nasa labas ho ng Philippine Area of Responsibility as of 3 a.m. today. Ito ho ay pangalan ho niya ay Tropical Depression Noul. Ito po yung dating Bagyong Quiapo. It's located at 1,015 km west-northwest of extreme northern Luzon with maximum sustained winds of 55 km per hour near the center and gustiness of up to 90 km per hour. Ang paggalaw po nito ay north-northwestward at 20 kilometers per hour. We're expecting cloudy skies with scattered rains and thunderstorms sa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Zambales, Bataan, Bulacan, Cavite, Laguna at Batangas dahil huyan sa southwest monsoon na magdudulot din po ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms for the rest of Luzon and partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or or thunderstorms sa nalalabing bahagi po ng ating bansa dahil naman ho yan sa localized thunderstorms. Ang atin hong sunrise 5:38 kanina at ang sunset po natin mamayang 6:27 p.m. Yan ho ang latest mula ho sa PAGASA. Ladies and gentlemen, alam nyo na, it's time for our instant shoutout! Tara na po sa ating Facebook Live, facebook.com/gv991, kung saan maaari ho ninyong panoorin ng live ang programa. Pero kung kayo ay wala ho kayong pang-internet, pwede ho kayong mag-text, ha? 0967-069-5768 or 0908-5166-4, ano daw? 5164466. Nalito na nga! At syempre, pwede rin ho kayong makinig sa magitan ho ng ating online audio streaming. Mixlr.com/gv-99-1 at Radio Garden sa telebisyon, Signal Digital TV Channel 306. Okay, it's time for our instant shoutout natin, Buena Mano, Rank 1 to the day, taking back the crown, at Teresa Gamboa. Good morning. Congratulations, Rank 1 ka today. Followed by Ma'am Aida Carano, maganda umaga. Pangatlo, oy, good morning kay Mary Rose San Pedro. Happy Monday to you too. Hello din kay Nanay Pines Jackie. Rank 4 ka today, Nanay Pines. Happy Monday, God bless you too. Ganoon na rin kay Gianna Mirella Zapata. Sabi ni Sayord Phoenix. Tama ba ang pronunciation ko ng pangalan mo? Sayord ba or Sayord Phoenix? Ang grade daw niya sa Pangulo ay zero kasi wala pa daw nahuhuli sa flood control. Puro bluff ang mga pangako niya. Actually, may mga nahuli naman. Pero yung inaasahan ho nating big fish, hanggang ngayon parang lumalangoy pa rin. Pero may mga nahuli naman na. No? Yung mga contractor, tapos yung mga iba na nahuli, tapos gagawin nilang state witness dahil lalaglag daw niya yung kanyang mga kasama. Alam mo yun? Tama ba yun? Di ba? Yung mga nakulong na mga dating senador at senador, di ba? Pero yung mga inaasahan nating mas malalaking isda, balyena kumbaga, parang lumalangoy pa rin. Ano? Tama ba sa yord? Siord? Hello to Mary Rose San Pedro. Pabati daw sa kanyang hubby na si Oliver San Pedro at sa kanilang baby boy Andrew Klein San Pedro. Good morning sa inyo. Hello din kay Nyanyi. Good morning. Hello kay Robert Castro. Good morning. Ingat daw sa work. I love you daw, sabi ni Nyanyi. Hello din kay paring Marvin C. Lopez. Shout out daw kay Francis Anthony Gador, kay Dorothy Jane Silidio at sa Lopez family mula sa Alcala, Pangasinan. Ayan, uulitin ko ha, yung ating tortang tanong for today. Ano ba ang markang ibibigay nyo sa Pangulo ngayong kanyang State of the Nation address? Siyempre, magpapapogi yan eh. Sino ba naman ang magsusona at papapangiti ng kanyang imahe? So malamang sa malamang, siyempre, puro mga magagandang putos ang i-highlight ng Pangulo. Pero kung kayo ba ang tatanungin, mga taong bayan, if from 0 to 10, ano ang grade na ibibigay nyo sa Pangulo? Ito ba'y pasang-awa? Ito ba'y bagsak? Ito ba'y ito ba'y passing with high color? So, ano ba ang inyong score? Share nyo nga sa akin. Sabihin nyo kung bakit. Ha? 0967-069-5768 or 0908-5164-466. You can also comment them on Facebook Live, facebook.com/gv991. Mga ka-vibes, today is Monday at narito na ang ating unang batch ng ating headlines.
1: The morning round of headlines.
0: Paalala ho sa ating mga manunood at tagapakinig. Ang mga susunod ho na ulat ay naglalaman ho ng mga sensitibong impormasyon kaugnay ng isang insidenteng may pagbabanta at karahasan. Pinapayuhan po natin ang mga magulang at nakatatanda, pakigabayan ho ang inyong mga anak at nakababata sa mga maririnig ho nila at mapapanood.
1: The morning round of headlines.
0: Mga menor de edad na umano'y nagbanta ng karahasan sa Kutud Elementary School arestado.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Representative Shell Jocno nilinaw ang panawagan sa pagbusisi sa bank records ni Vice President Sara Duterte.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Senator Robin Hood Padilla pinuna ang tugon ng Administrasyong Marcos sa mga umano'y anomalya sa flood control projects.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: At PBBM pinasinayaan ang DOH JBL Children's Medical Center dito sa Clark, Pampanga.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Ako po si KG Magdoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines ngayong araw ho ng Lunes.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Inaresto naman kapulisan ng mga minor de edad na sangkot sa nag-viral na video ng pagbabanta ng pananaksak sa Kutud Elementary School sa Angeles City. Dinala sila sa kustodiya nitong nakaraang araw ng Sabado ng gabi, July 25, matapos ang isinagawang imbestigasyon. Ayon kay Barangay Captain Jess Masbang, nagsimula ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang concerned citizen. Agad na kumilos ang Angeles City Police Station 3 sa pangunguna ni Police Major Dexter Ebat, katuwang ang Barangay Council upang matukoy ang mga sangkot. Matapos makumpirma ang pagkakakilanlan ng mga minor de edad, dinala sila sa barangay hall kasama ang kanilang mga magulang para sa kaukulang proseso at intervensyon. Nagdulot ng pangamba sa komunidad ang kumalat na video kung saan makikita ang isang kabataan na nakatakip ang mukha habang nagbabantang mananaksak sa loob ng pangaralan. Dahil dito, nanawagan si Pampanga 1st District Representative Carmelo Pogi Lasatin Jr. sa Philippine National Police, National Bureau of Investigation at Department of Education na paigtingin ang seguridad sa mga paaralan. Hinimok din nila sa tina mga magulang na manatiling mapagmatsyag at makipagtulungan sa mga otoridad upang mapanatili ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. Patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang kaso habang isinasailalim ang mga minor de edad sa angkop na intervention program. Tiniyak naman ng mga opisyal na mananatiling prioridad ang seguridad ng mga paaralan at kapakanan ng mga mag-aaral.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Alam niyo, mayroon isang video akong napanood nasa kote itong mga bata. Iyak ng iyak, humihingi ng patawad ng pasensya. Kasi hindi naman daw nila aasahan na sisikat ho daw yung video at sila daw ho, hindi naman daw seryoso. How do we guide the children na hindi lahat ng bagay ginagawang biro? Pwede kasing nakita at na minapanood ho sila at ginagaya daw nila. Alam nyo, itong si Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. announced that the country is looking daw into adapting or refining Australia's social media restrictions for minors para labanan itong online radicalization at matigil itong mga future school shootings. He made this announcement following the conclusion ng 44th Asian Nepal Conference sa Pasay City noong Sabado. Ito hong 3-day summit marked the first time na ito hong PNP addressed school shootings alongside other child-focused crimes kamukha ho ng online exploitation at human trafficking. So, yun ang kanilang iniisip na pwedeng gawin daw. Kayo ho ba isang ayon dito na magkaroon ng ban sa paggamit ho ng social media sa mga kabataan para mapatigil ho itong mga ganitong klaseng kalokohan ano, at krimen involving children. Meron hong isang mambabatas no, mula ho sa Pangasinan, si Maria Rachel Arena. She's also seeking a ban on unsupervised social media use for children aged 12 and below, citing the need to shield minors mula sa mga digital threats. Ito ho yung House Bill number 9971, which seeks to protect minors below 13 mula ho sa online risk, establish a tiered safety framework para sa mga adolescents, and impose strict requirements sa social media companies. So ito ho ay papataw din sa mga social media na siguro mag-restrict ng access no, sa mga bata na 12 and below. Oh, ayo eh, kayo ba eh nung pananahunin niyo dito? Maburho ba kayo doon? Would that help with our problem ngayon sa ganito na mo? Oh, sunod-sunod, 'di ba? Ito 'yung mga although ito 'yung nangyari sa ano, banta lamang 'yun eh. Pero 'di ba, nakaka-alarma na eh, ganito maklaseng pag-uutak 'yung kabataan ngayon. Ne, sipan niyo na mo. Would that be effective kung hindi pwedeng gumamit ng social media ang 13 years old? Anong below 13 years old? Mga magulang, kayo nga ho magbigay komento dito.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Nilinaw ni Akbayan Party List Representative Shell Jocno na may sapat na batayan ang hiling na siyasatin ng bank records ni VP Sara. Kaugnay ng nagpapatuloy na impeachment trial, ito ay kasunod ng kontrobersyal na video ni Senator Pia Cayetano na kumalat sa social media. Nagugat ang usapin sa inilabas sa video ng senadora na nagpapakitang tila naghahanap lamang ng ebidensya ang prosecution panel batay sa palitan ni Jocno at Senator Alan Peter Cayetano. Bilang tugon, pinaliwanag ni Jocno na may probable cause o sapat na batayan ng kanilang kahilingan batay sa mga ulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC tungkol sa umano'y bilyon-bilyong pisong transaksyon sa mga account ni Vice President Duterte at ng kanyang asawa. Ayon pa kay Jocno, maaari lamang makuha ang mga bank records sa pamamagitan ng subpoena na inilabas ng impeachment court upang matiyak ang pagsunod sa due process at sa umiiral na batas. Samantala, iginit ng kampo ng depensa sa pangunguna ni Attorney Michael Poa na kulang umano sa konkretong ebidensya ang reklamong inihain kaya patuloy nilang tinututulan ang pagpapalabas ng subpoena. Dagdag pa niya na ang mga dokumentong makukuha sa pamamagitan ng subpoena ay magbibigay ng pagkakataon sa magkabilang panig na patunayan ng kanilang mga argumento sa mga susunod na pagdinig ng impeachment trial.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Hayag ang pinuna ni Senator Robin Hood Padilla ang tugon ng Administrasyong Marcos sa mga umano'y anomalya sa flood control projects. Iginit ng senador na dapat maging patas ang imbestigasyon at mapanagot ang lahat ng mapatunayang sangkot sa isyu o mapatutunayang sangkot sa isyu. Sa isang panayam kahapon, araw ng Linggo, sinabi ni Padilla na patuloy pa ring nararanasan ang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa habang kakaunti pa lamang umano ang napapanagot sa mga kasong may kaugnayan sa flood control projects. Nananawagan siya ng patas at malawakang investigasyon sa lahat ng mga individual na iniuugnay sa isyu ng walang pinapaboran o pinipili. Suportado naman ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito ang panawagang papanagutin ang sinumang mapapatunayang nag-abuso sa pondo ng bayan. Samantala, ibinahagi rin ni Padilla ang mga usaping inaasahan niyang matalakay sa nalalapit na State of the Nation Address, kabilang ang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Kaugnay naman ang impeachment trial ni VP Sara, sinabi ng senador na pagbabatayan niya ang mga ihaharap na ebidensya bago magpasya. Pansamantala namang ititigil ang pagdinig ng impeachment trial ngayong Lunes para sa State of the Nation Address at sa Martes para sa kontrasona ng minorya. Inaasahang magpapatuloy ang paglilitis sa Miyerkules, July 29.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Pinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos kasama si First Lady Liza Araneta Marcos ang DOH JBL Children's Medical Center sa Clark Freeport Zone, Mabalacat City, Pampanga. Layunin ng bagong ospital na ilapit ang moderno at dekalidad na serbisyong medikal para sa mga batang pasyente mula sa gitnang Luzon at mga karatig rehiyon. Personal na sinuri ng Pangulo ang mga pasilidad ng ospital na nilagyan ng makabagong kagamitang medikal, kabilang Artificial Intelligence-enabled X-ray at 128-slice CT scanner. Ayon kay Marcos, inaasahang magsisimula ang pagtanggap ng mga pasyente sa unang linggo ng Agosto. Itinayo ang Medical Center sa ilalim ng Republic Act No. 11959. O Regional Specialty Centers Act sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Department of Health at Jose Bilingad Memorial General Hospital sa suporta ng PAGCOR at Bloomberry Cultural Foundation. Bahagi ang pasilidad ng Clark Multi-Specialty Medical Center Complex, isang mas malawak na proyekto na naglalayong palawakin pa ang mga espesyal na serbisyong pangkalusugan sa rehiyon. Kasunod ng unang yugto nito, ang pagtatayo ng mga sentro para sa sakit sa bato, puso at kanser. Tiniyak pa ng pamahalaan na magpapatuloy ang pagpapalawak ng mga programang pangkalusugan kabilang ang Zero Balance Billing Program upang mabawasan naman ang gastusin ng mga Pilipino sa pagpapagamot at mapalapit ang serbisyong medikal sa mas maraming pamilya.
1: The morning round of headlines.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, 7:03 ng umaga. That's it, Pansit, for our first batch of headlines today. Ay, patuloy tayo sa pagbabasa ng mga mensahe ninyo. Ang ating tortang tanong, anong grade ang ibibigay niyo sa Pangulo from 0 to 10? Sabi ni paring Jeng Malyari, negative 0. O ilang negative 0? Ang 0 ay 0 lang, pero pwedeng negative 1, negative 2. O pero walang negative 0, pwedeng below 0. Sabi ni Chef Dan, sabi niya, ano lang, 1 lang daw ang grade na ibibigay. Good morning, Chef Dan. Chef Dan Iglamo. Hello kay paring Harold Tiglao Miranda. At kay Medi Sarmiento Torres, good morning. Kay Chini Bautista, kay Joanne. Ma'am Joanne, good morning. Oy, hindi kita naabutan nung Sabado dito. Sabado ba yon? Ma'am Joanne, maganda umaga. Hello kay Lorraine Lanzuela ng Purok Uno, Barangay Mabini, Lipasiri, Batangas. Sabi ni paring Jeng, shoutout niya kanyang gagawan ng dalan keng anong Fields Avenue, malapit ka no keng meto nga supermarket. Hindi ko get yung message mo, ha? Sige. Sabi din ni Nanay Pines, below zero daw ang kanyang marka kay PBBM. Oras po natin, 7:05 na umaga. Hoy, send nyo lang inyong mga marka, ha? Ano ba inyong grade ABBA sa Pangulo? 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Sabi ni Sir Pablo Elmer Mercado, ito na yung pinakamatas na markang nabasa ko, ha? Ang bibigay daw niyang marka ay 4 out of 10. Bagsak! Sabi ni Sir Pablo. Sige. Ibigay nyo nga sa akin yung inyong dahilan kung bakit yun ang binibigay nyong score. Bakit bagsak? Bakit mababa? Bakit pasang-awa? Bakit mataas? Ha? Sabi ni Joven Rogan Hamisolamin, sabi niya, good morning, parang KG boy. Okay na siguro yung 0.5 sa kanya. Sipag masyado eh, sabi ni paring Joven. Sabi naman ni 3798, negative 10. Tapos daw si Ante Claire daw, negative 9. Oras unan sa buong Pilipinas, 7:06 ng umaga. Time check brought to you by Pag-ibig Fun. Magbabalik po ang The Morning Roundup dito lang sa GV99.1 at GVM792. Naglilingkod sa bayan.
2: Anak, gising na. Anak.
3: Rise and shine, Mangka Vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
4: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converge Fiber Technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
5: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
6: Para ka ring supermom o busy working woman na todo kayod kalupa ko, puta, apapansinan mo na naman na mabilis kang mingal, pagal at mangay na, kaya makiramdam ka pasis. Aliya basta-basta ordinaryong multivitamins ing sagutkin. Puta, iron deficiency anemia na yan. Emu pabo rin, may tauli ka, kareng peka masantinga moments king bie. Pilyan me ing Hemorrhate FA, uling atin yang 60 milligrams of iron, recommended for Filipinos. For DOH AO number 2010-0010, istong sapat a kombinasyon ng iron, folic acid, at vitamin B complex, at sakto king dayang Pinoy at sa saup, bang mibalik ing kekang sikan, at mapanatili ing optimal blood health with proper diet and exercise. Kaya ka vibes, i-unlock yun eh ing kekayong full potential, at pati ing kekayong best self aldo-aldo. Mag-hemorrhate FA na, ing blood vitamin na sa saup, makaiwas king lata, liliw at pamangay na. Helps together with proper diet and exercise. Yun ni lab quality yan. Iron plus pyridoxine, vitamin B6, plus cyanide. Knock catecholamine, vitamin B12, plus folic acid is the generic name of Hemerate FA. If symptoms persist, consult your doctor.
7: GV with coffee? Warm up your day with your favorite DJs and music playlists only at GV99.1. Your good vibes.
8: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, may balik yung sakit mo, ne.
9: Ako ni Agyong kawan ita.
8: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit. Rexino
10: Forte! Mas bilis banat kesa kayang apat.
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
14: Delivery! Maria Jose!
15: Aking yan? Ang laki ng box!
14: Surprise!
15: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
14: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
16: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa.
15: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
17: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
18: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
19: Ang sarap!

0: It's 7:20 a.m.
1: This time check is brought to you by Hemorrhate FA, iron plus pyridoxine vitamin B6 plus cyanocobalamin vitamin B12 plus folic acid is the generic name of Hemorrhate FA.
0: Anak, gising na. Anak.
2: Rise and shine, mangka vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
3: Don't forget, check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GV99.1, your good vibes.
4: Kamusta, mangka vibes? Minsan hindi natin namamalayan, napapaniwala na lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakikita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin mga ka-vibes ha, hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nagkakatalo sa quality. Kapag ikaw o mahal mo sa buhay ang may sakit, syempre gusto mo, sigurado ka sa pinipili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maasahan. Sa totoo lang mga ka-vibes ha, nakapunta ako mismo sa planta ng Unilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila ha. Mula sa pag-check ng raw materials, hanggang sa testing, storage at delivery. Talagang binabantayan ng quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, tablet man yan o syrup. Umaabot pa sa mahigit 50 test at verifications sa proseso ng paggawa nito bago pa makarating sa butika. Doon ko na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. At hindi lang doon nagtatapos ha. Mga ka-vibes, kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamins, may Unilab Customer Care Center pa rin kung may tanong o concern ka. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang. Kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa'yo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayon, pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins pang araw-araw at kahit pa mga pampaganda. Doon ako sa alam kong pinagbubutihan ng paggawa ng gamot na iinumin ko. Kaya ang piliin, dapat Unilab quality. Pero ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality.
5: I have headache, I have body pain, pag two, pwedeng flu.
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
9: Maraming lumat na darap.
10: You are currently listening to GV99.1.
9: Your good vibes. The
11: Combini. Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
14: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
15: Bakit RightMed ang binibili mo?
16: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
17: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
18: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
19: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
11: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
7: Worried about obesity, high blood cholesterol or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
2: Mga vibes, my name is DJ KG Boy. Catch me every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m.
14: a.m. for the morning roundup. Only here at GV99.1 and GV99.9, your good vibes.
1: This song is brought to you by Hemorrhoid FA, iron plus pyridoxin, vitamin B6 plus cyanocobalamin, vitamin B12 plus folic acid is the generic name of Hemorrhoid FA. Mm.

We got a glimpse in the headlines here at the Morning Roundup. So, oras po na 7:50 ng umaga. Welcome to the show. Tayo ho'y naka-live ngayon. Ulit. Siyempre, second podcast eh. Ano pag ginagawa ninyo? Manood na ho kayo ng programa. Go to facebook.com/GV991. Okay naman, sa Facebook Live ng GVAM, nandyan din ho kami. Pwede rin ho kayong makinig sa magitan ho ng, of course, radio. Sino ba dito yung may mga lumang radyo? Yun di bateriya pa? Mga transistor radios. Maganda umaga ho sa inyo. Mga maiingat sa gamit yung mga yan, di ba? Eh, pag nawawala na ng signal, yung mga dipok-pok, ginagamitan na ng kamay. Ginagamitan na ng dahas. Oo, yung dipok-pok na mga radyo. Yung mga ilan naman na, ano na, digital na. Saan man ho kayo na kikinig, eh, we appreciate you guys, ha? Siyempre, GV99.1 or GVAM792 naglilingkod sa bayan. Pwede rin po sa telebisyon, Signal Digital TV Channel 306. Yan ang habang nabubulol na ang tao. O kaya magpunta sa ating Facebook Live. At sa atin hong online audio streaming, mixlr.com/gv-99-1. Uy, meron tayong comment section sa Mixlr. Mag-hi naman kayo sa akin dyan. Lalo na kung kayo nakikinig mula sa Ibayong Dagat. May tortang tanong tayo, ha? Dahil ngayon ang ikalimang State of the Nation address ng Pangulo. So far, ang dami na ho nating narinig na sora sa kanya, panglima na ho ito. No? Ano ho ba ang grade na ibibigay niyo sa kanya? From 0 to 10, bagsak, pasang-awa, pasado. Sa lahat ng mga nagpadala ng kanilang mga sagot sa ating tortang tanong, wala pa akong nakikita, at least man lang yung sumabi. Wala. Puro bagsak. Yung mga iba, negative pang ang binibigay. Oh, yan. Hi. Sagot nyo yan sa akin at sabihin nyo naman sa akin, bigyan nyo naman ng dahilan kung bakit bagsak o bakit pasang-awa. Can you give me a particular reason kung bakit yun ang binibigay nyo na grade sa Pangulo? Oh, again, ha? Pwede ho kayong mag-komento sa Facebook Live ho natin. Or mag-text sa akin sa 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Hindi natin gigrade na ng SONA. Dahil alam naman natin sa SONA, di ba? Parang siyempre, magpapapogi ka sa SONA. Pero tayo mismo nakakaranas ng pamamalakad ng gobyerno. O paano ba natin yan? Anong tawag dito? Paano ba natin yan gigrade down from 0 to 10? Again, that's 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Mga vibes, ayon sa isang pa-survey, may mga ilang mga bagay na inaasahan ng publiko na marinig. Pero kayo ba? Kung kayo ba ang tatanungin? Ano ba ang inyong nais marinig? May hint ang Malacanang, ha? Sabi nila, there will be another earth-shaking announcements. Another round of earth-shaking announcements daw. Ano kaya ito? Follow up ito dun sa mahiya naman kayo. Mula sa SONA last year, natatandaan nyo ba yon? Kung saan in-expose mismo ng Pangulo itong pagsimula ang investigasyon sa multi-billion corruption scandal involving anomalous flood control projects. Sa latest survey po ng Pulse Asia na nirelease po nila noong Sabado, ang kanilang nais marinig, yung cost of food. Paano pababain ang cost ng pagkain sa ating bansa? Yan ang number one na gusto marinig daw ng publiko. Ganun na rin yung pagpapalakas ng gobyerno laban sa korupsyon at pag-create pa ng mas marami hong mga trabaho. Kung kayo ba ang tatanong, ano ba ang nais nyo marinig sa Pangulo ngayong State of the Nation address, i-comment nyo rin ho sa ating Facebook Live. Sige, mga ka-vibes, it's time for our Insan Shoutout.
Siyempre, kung hindi nyo pa nasubukan ang Del Shizo Pizza, order na kayo sa kahit anong branch ho nila. Consistent home flavor niyan. Del Shizo Pizza for as low as 229 pesos only. Malapit na ho sila muling magbukas for franchise sa mga naghahanap ng bagong negosyo, ha? So follow them on Facebook, Del Shizo Pizza. At sa ating second podcast ng ating Rank 1 ay si Ma'am Aida Caranoa. Pumapangalawa si Nanay Pines Jackie. Pumapangatlo si Mary Jane Agkawili David na binabate ang kanyang pamilya, ang Urea family. Carlo Bubbles Luke Leona of Savannah, dyan sa Barangay Kuwayan. Kay Bornok, kay Jeng, kay Kim, kay Candy, kay Bubbles at kay Kurt ng Purok Dos, Barangay Pampang, ang David family. At sa mga apo daw niya from Canada, hello daw sa kanyang mga grandchildren, sina Dominique, Luke, Leona, Rafa, Coco, Riley, and Kendricks. Sabi ni Ate Riza, para ka na ako KG, buriko na mo, mayari na yung term na. Sobra krimen at mapanako ngeni, anang Ate Riza. Hello din kay Tita Celine David. Tita Mercy, good morning. Shoutout daw, ang araw-araw daw nakatutok sa atin si Nanay Nori Yumul at Tatay Deng and family. Balaid daw niya sa mga magulang ni Ate Karen. Ate Karen, happy birthday Ate Karen! Hello kay paring Luis Garcia. Sabi niya, mahiya naman kayo. Magpapasabog tapos bigla na lang lulubog. Oo. Ewan ko ba? Gulo din ng Pangulo. No? Ang masasabi ko lang ito ha. I-highlight ko lang to. Diba may krisis tayo sa enerhiya? Alala nyo? Kasi ramdam ninyo eh. Eh posible na naman magtaas ang mga presyo ng produktong petrolyo bukas eh. Diba? Oh, alala ko lang ha. Dear President, you requested 4 powers mula ho sa Kongreso at sa Senado. Nabigyan kayong kapangyarihan na isuspend ang koleksyon ng excise tax sa gasolina at saka sa diesel. Pero Mr. President, pagkabigay sa inyo ng kapangyarihan na yan, ang ginawa po ninyo Mr. President, sinuspend din ninyo ang excise tax sa kerosene. Ano gagawin namin sa kerosene? Walang galang na. Ano ho, ngayon magtataas na naman. Hindi pa rin tayo magsususpend ng koleksyon? Ha? Sir, ikaw nag-request niyan, di ba? Alala mo? My gosh. O baka mamaya, ngayong ano, ngayong sona, baka mamaya. Pwede mo pa rin isingit yan, sir. Sige po. Ha? Sabi ni Pastor Lunel Lugto, maganda umaga pare, shoutout daw sa pinakamaganda niyang asawa sa balat ng Kamatis na si Teacher Diana at sa anak nilang si Shiloh na aking inaanak. Good morning. Sabi ni Brave ALS, hello po, sa akin po, score ko po ay 100, alisin ang 10. Uy, ang taas naman ang marka mo. 100 minus 10, eh, di ba 90 yun? Sure ka ba dyan? Brave ALS, 100, alisin ang 10, eh di 90. Taas ha? Lumampas pa sa 10 ha? Hello kay paring Luis Garcia, sabi niya, ayuda ng ayuda galing po sa bulsa ng politiko. Bakit di masuspindi ang VAT para sa lahat? Eh yun na nga, hindi naman kasi. Hindi naman ho kasi. Galing sa bulsa ng politiko yung mga pinamibigay na ayuda. Galing ba sa kanila? Hindi naman. Sa atin din yon. Para tayong niluluto sa sarili nating mantika. Alam mo? Alam mo yun? Tapos mag-uwi proyekto sila, diba? Parang kailangan na todo pasalamat pa tayo. Hamang sa atin din naman ang galing ang budget, tayo naman din ang nag-upo sa kanila. Parang utang na loob natin na gagawin nila ang matino ang kanilang trabaho. If you're doing your job that you're meant to do, that's not something special. I mean, we can be appreciative. Okay lang naman maging appreciative, wala naman masama doon eh. Pero wag yung punto na parang utang na loob pa natin, ginagawa nila ng maayos ang trabaho nila. Yan ang dahilan kung bakit sila sinusweldohan at bakit sila binigyan at pinagkatiwalaan. Diba? It's new ba yun? Sabi ni MJ Chon, kasi alayang matino isip PBM. Sino, Brian?
kerosina na kanungay. MJ. Sabi ni paring Lunel Lugtu II, akala ko ba patapos na yung krisis sa gas? Sabi ni Dio inong nakaraan. Oo nga. Thank you for reminding me. Remind nga natin sila. Diba? Sabi nila, we're... Anong tawag dito? There was a term that was used that, you know, it's over eh. The crisis is over daw. Ano to? DOE. Nagditriwan yung mga kami. Oh, funny, funny. Naalala nyo nung pinagtawanan ko yung statement ng DOE na yon. You remember that, right? Ayun na nga. Oh, tawa tayo ulit. Nagditriwan tayo eh. Oh, sabi daw ng ano, it's a prank. Kayo naman, pinangakuan na kayo. Gusto nyo to pa rin pa? Hindi ba kayo masyadong demanding yan? Oh, pangako, pangako lang. Ano ang mga to? Kasalanan din kasi natin eh. Naniniwala tayo masyado sa mga pangako. Kaya pagdating ng susunod na